Ipukin, tiyanon tayo na merawati, na nakaponte takakaro. E di bose na kimendanay kami sin yung siren pa na paintang iray kay. Nakontya na sinikiripes, yon Christmas, e naputo ka, ani po ka katay metuan di merurungin tayo na ko. Iyan nga nakakaitaw to kumitin te kaponte takakaro ayo, hindi metuan, anaputo ka ni usiren na ko ni Christmas. Ingin na niyo, puniin na pe, anakapote po takin makuripukin, karikirakian tiyanon tayo na arawaki, arena ko roya, eti Christmas Highland National Sport Event. Pandita Noram, rongrongon na pentipitipiki. Isa te madanungin te pate ni kaitara yon Samoa e toila e pa sailele. Malielo ngay, nibuki na te tautea ka pa yaki te piyaki niya women kai na apia. Aki a kaitara kin kai meti tuwa e te siringa ki yon Vietnam, ibukin siringa te bosin te wana te keang yon Sydney. Menna na rongrongon te tautea ka rekosin na kwan te katinipong, ayos pa mani akana women na kani. Adi ati metuwa ni kaburi akin kayo ang Samoa. Apon sa nikakayan ako po kayo at inanon anay tapon. O ilikirikin na metuwa na abe. Ibukin ni karikian ni po kayo maani akan. Joseph wa wapuy may suwa anadidiki. O Steve Tofa wapuy may tenuwa anadidiki. Asa ni pusmaya pukinaya didimia on siring ati maani arika na mekinaki. Pati metanuin tekeang eto coconut. E Lorenzo Ramaru Tovia. Natu ni kawin Vietnam. E Ho Chi Minh City. Te wanan tena makaina enako. Kain saamu akana wumen na kanye apon sa niware kapusmaya ni pukinaya. Mente karapusin tena makaina enako wareyo siya itamneya. Pa akapeye kipeye onro kana kimetekain tekateka. Imi ni metento via merona e sauni seam. Ari erangi ni kakayaki ikuakina. Tekapeere ipukinna na kamea kwa steria. E yekurakura karieriana e te Pacific Encagement Visa ke te PEV pallet. E nauki kanuante po meyei mente uwana nturai. Anya rekatanota di Australian Department of Home Affairs nte katenipong. Na vanuatu eesa nira po akonte vaakane inanun wawa tiritikin nako. Ayaki ang kayera na ipukia ape ake anakonani mga kanuate po me ipukin te vaakane kamea kane yon. Australia ipukin tiritike ay nakon wawa tanga wabi meisua. Te PHV e ponna nga tekona nako ya ke aare ke yei pa anameka yon Australia o yei te maise te nuwa tanga mentepitipike mea ape ikatepui me te wana maisia. Ake anarineki dinanun te vaakei, niko taki me Timor-Lest. Sikun naran wanuatu mennana vaake Australia ei, e pondikin kai e teime tu Australia, nika taia niangwa wanuatu pa enasaina te pororoi e tena kamo agreement, ari eka peye kiai apeika wawaika inakon te vaakin tararua. O nika menemeno ipukin te puina te ririki, o enarike nape iei nime pupua te milion nakon wanuatu. Wanuatu pon iei anapororoi narun ane, Ari ewaaki na tangkai na karapinupino wa teaka na mesaina. On na kente pa yeriangan na Australian ki erukona siim di tempan teririgena ko yon Port Vila. Ibukin karavan te pororo yon tena kamo agreement. Oyesa te saputoka ino ameta yo ameta ki apirino ko me yepeya. Nibukin te tauteaka na Australia pa erawa. Nika kipea te menna kain kutish. Ari erangin noara kereme nangka yon Port Moresby atun kavan Papua New Guinea. Meta ko na botakini makuri Australia te Home Affairs Department. Papuntapin Papua New Guinea pa enatapiakiniya onong aunameta ke asan ganakuwa ki may Australia onti metuan sikuyon Papua New Guinea nikawakiniya yay yande program at the offshore detention program. Hatam yekta tenipuy maonawa na ririki. Emon ganakuwa ki nako Emanus Highland nuwa tenga tepuy metenuwa imin tangirani kita na ni Rani Rona. May imin datayan ya wanautuwa di metuan wotara ke yapubusi ipukin ayawametaan yang kay anoria pa erangin noraki. Ani ke kiri kaki merurungina. Eta kute Refugee Action Coalition pa yekta ponte mena mei poko ye tenga unu mea women tani piri nako meye beya. Ari ate imeto wan siku yon Papua New Guinea imi inte puina teririki. On rota ke ngaya na yango imi inu makuri ni pia ngawame tanako ina yon Emanus Highland. On nomoram rongorongon na penna on nape. Esa na Prime Minister itare e Georgia Meroni ni menga kapoa na pe ana presidenza Amerika ya Donald Trump ni nanunte social media Imin anakosti yamo Trump iketa ko yei pa yakaro rame o ne mekinan na natautea ka meroni. Eta ko Trump nte kwanopong pa iranga ki roiro itaraan te Prime Minister ane yoni itari oni kinaki na pe pa aisaaki na pe erona. Epo nipukina na pe meloni pa yesen na kipoutoka na waki nipuaka Amerika ni kaitara hiran. Ipukini yangwa ni hiran pa enaki kona andeke anapom aika amaka roiro ike nuclear weapons. Me anarongorongo meloni eri ekanako iti nanunte Instagram o etako pa anateka ni kokoano ko Trump apon na kikanta ni ngaki awa kia nanuya. Etako pa aroni kinakina mea tangira na yon atena iya kinako men arona ndeitaki me Trump.
Etagori ki meloni, paipon dia I Trump ni kasi kuwa iponi rona, ani pon tarai yang aya, arun tangira kina, me kina kina iro yaka ina pena I Amerika. Jika anu pon ngaya takuna pe Trump, paiesa meloni, ndangi ni kanga puaka ana wak Amerika, ni puaka na Iran, ke eto toko Amerika, pa enaki kaponga na I anatapo itari. Me taku destakaliri me itari ani, Pannaro ni kaponga na anna natapo ni puaka itari. Epene ni veni yandia pororoi, ae eria ina pe Amerika, ni karinea. Ani kami tua apa engkau Prime Minister, antara ia apa enapun nak iru ani kai nanun jebor roy ane. Aku pun dia mentua nongoran aku ni panani kiri pes, sakannya motor kini nongoran aku kini nongoran, akhir asal kini kata berawati, mana nanaru ni kari kini nongoran panani kiri pes.

Sana tayo meto ano mo oran ako ng kuna lagi yon mo refer may chinan po inan kay asoy mo at uroy na ara katano ta kaya tangira kina kuyente. Tawon mo yoke.

0: breakfast.
1: Si wawa de tara, ako na kuwi ni kapunga na ti pororo in de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kuna, minta ni ti menjeo te buina, te tairi ki ni karuwa te on uwan te nga pong. Uri asta to wana wawa ke te pohi, ibukin ka rin akim te pororo in de tata rie ki kapunga na ki ene pene tainan te wa awan ta karang aina.
0: Uri asta to wana wawa ke te pohi, ibukin ka rin amu te pororo in de tata rie ki kapunga na ki ene pene tainan te wa awan ta karang aina. Yay te yen suwa, sako yen! Kata aras baswa kanuam. Riasta towa na tenua noa te poki kanakoa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Ja, ai bila ke kora na kana sede suwa te pone.
2: Ringa pa wo te pone. Yadi kona le keria ananga ibukim kol tigirnas.
0: Ya kupe.
2: Ibukim te mem na wo te pone taino ko. Yon na sede na ron te kupe. Don't recharge me. All the secret. Kana kwa daya baki kanu na mtarapon. Ubusi yam kupe. Kaya kanwagi ng telepon na iro yung mutu, aroram na kaya pona.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagin ng rongorongo.
2: Nina po ito tayo bukini kanakwagin ng rongorongo, ikatotukan na na makainan.
1: Ya, kantawa mo, upon huwawa.
2: Ya, kanin na nga, uri nga. Oresta, awa, awa, awa, the dog.
0: Whip top up.
1: Ya, mga te whip top up, ay mga tirang kante whip top up.
0: To whip top up, kung namdang top up, ayoko tangiria. Kaya namdabo, ayoko mena yay. Ya, hindi pa isi.
1: Ya, upon huwawa, neki.
0: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ki. Nakon top up, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon pe.
1: Itang roing kayo wapuy mea wat yawa inanon isuwa te pong.
2: Kanwai kong kay, ako na tinatuan rin tak, kiranon na na sinas, Vodafone.

top of business ay top up. Tinatong tayo na kung tumen ron, memporati. O ay nakangaron, si Karinang kay kamantay ang terbo ng bayonic investment top up online. Top up online, top up online. Menta po na kung John na pinaroon Australia, New Zealand, Fiji, awa may siriki. Etabe, ebaisi, o menimel roi. Katayang kay, o na kung tilingke www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a fun, Kiribati!

0: accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, may sila nila na wag mo na po.
2: Never let you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiam phone cases, pagkataya. Ata roi kay naron ni Ben Water Phone.
1: Kaya kina ko na yun. Oh, roi pa yun na kong telepon naron the power tank, the solar charger, the phone cases, Denver classes. Ibigay ni AO6 or AO7 or A26. Oo, oh, po na may school ko rin ni.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oh, may school ko rin ni.
1: Sige roi.
0: Sa pen ni kay school, naman Water Phone, agya kang mukhaan na ngayon.
1: Yaya na mga iPhone na kay, inawalawale, bigay na daw, ipay na kay, ipeso, Christmas! Watch up! Young man! Here we go!

0: accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, may sila nila na wag mo dapo.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bulk tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roin kayo naroon ipahin mo the phone.
1: Kaya na kinakunay. Aurora, pahingin akong telepon naroon the power plant, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may sikuro ko rin ikin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may sikuro ko rin ikin.
1: Sige roin.
0: Sa pwede ka school, nangan mo the phone, agay kang mukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone bigi, inawalawale, bigay na daw, ipay ligi, ipeso, o ikirismas. Watch up! Yaman! Here we go!

0: Ibukin po kami kawara mangan Vodafone na siya kamwakan na ngaya siya teleponi niya tungan na siya kaya ibukin pa rin yung rungon.
1: Kapuwa ang tada sim kay anori yara po roi ka na dry di mi. Kung alam ka ni kapuwa ka naman ng tada sim men di mo pa. Men start with a one away to po yan broadband data keep to.
2: Katayan kay
3: Vodafone together we can.

0: 14 mini canvo me na kapos kiroi putia tai nai ni awa na kapo puteni mani putia tai ni mani aki ame na yeri ki me misu ana kun duai wa
1: Kampanye Tripoti Enterprises ngatano tapa ni momenta kani mbunge na ro wapi mano wansurai na wangi na tapa ni kaki posi buki mimi na simi arepo wapi tapa ni pairi na toki nte bime su wansurai wanga wapi mano wa.
2: Mira nta ya kani koi na wangi nta ar program yoni ya kaputo atin na ini are ya taki nara na atin mis Tripoti dito sta o si kugure ina pet kosa pa ang nangira pukon ar kaputo diri kayo at ayun ba na yung sayo at the Mr. 340 Rising Star Woo! Sehu! Ay kamera! Yaro ko ni kawana na karuto na
0: Eh ngayon ra program na kaungay yan na sira mesipura Bahanere ka on the station kasi yan ako na pay ne ayatare na Awa ipon pupoto ka ki yan na pay bukin ka kurakuraki na yatare na Nte ipo ako yato kuraki on meroro nroriya ay kay Ayo pun tak kawai tu wana orang ini kahawa kibukin foto kaya ratai menwari rikaya pangan konan karikira kaya raya ne ayat tarina oh ya confidence iman ikawai rakaya.
1: Epun wana kita tak bayar bukia tay nai ne meta ini mana kaya apa kaya diri menisua nak konruai wa. Enak tu kita bayar nak kon temani pun gay mai kayu wabi mewan surai wanga wabi mana wa.
2: Ayo ratai foto kaya rasa macam orang tak. Anak kata foto ayo pun bukin kan korawan yang silawa ayo wakan ayo ya po. Yatay na sinimi sa bumi. Aki na tauroy ko at natan ang yusu, ang mi makoro, aki ang mi community na kanwaya apon tayo ni natiroy.
0: Ay, kay din na rakanwa.
1: Awa na dangay bugia aki amuan na.
2: Isi po po ay bugia aki akaw gumen? O, ni me po po tatara ay bugia aki akatili men. O, ko tayo pa tribo si itra ay akatili na karoyin tatay niyo. Kakatu po po tatara ay bugia aki ay na po kong takaboto. Ni ko tagi na. Kakatu ko na yung mo pa fong. Yeram man tribo si ay po ni kamwara o ay kakukuray na amuan na koya. Ratay masiguran ti tayo yo.
0: Kanwan ay kapoto atay na ini.
2: Tawa, gatwa, wawa, salongwa, tenwa, talent show, awa, kiliba stars, o takadi mewa, speech. Kanwan ay kapoto mani.
3: Tawa na the stage world kete modeling, wawa runway show, tenwa talent show, awa. Kiribas dance or the animewa the speech.
2: Ibukin pa rin yung dokoro na. Ori taki ma aramay nobis. Yon tenamba ay suwa tenuwa kaya. Unuwa isuwa tapor isuwa awa. Ke isuwa rin awa tawana. Wawa tapor onuwa. Luay watawana. Ke pone kawarida. Nawanta bagulun naratapuare. Peso are kaita ramate ispong. Kamra pa. Oh, inatikiro yung mga katawroy, man, jasuro yung yawakan na yun! Tribo T! Enter! Enterprises!

0: Wate ya nangin ko kong murang. O ni kakameta ko kanwan na yapong insin ya.
1: Eng, tungala na ibu akong nanakano at emisi alin akarawang yung detayan na punti ka po iru yaririn ako. Nyumuan na iru yatayan primary school. Nikara ko ha. Pili yakin na kita ikatanan senior secondary school. Ayo, irang kakongora o ni kakameta ko. Aron na yakabu rin iya kayo. What bang bang!
0: O sexy nga ya may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may anakano at mother ministry. E misi, nrona ki iru ya ana SOEs. Oway contractors yan misi. May ana project ak yame na yana. Origi ay pun pusmaya kia o meta na kon na na services misi me ana eso wiso project ari na koroy ang tutayan.
1: Ay yari ka dada rin kami pa ikakawag ya yun yung itabutan namda pakam na po na nora na service kapote ka naman ko niya sa misi ari na tauruan ni koroy na kong tutayan yakakawag ya po kimi ya yun pa yakiyok yun siya yun ni tay nora kanuan wa sa misi na na eso wiso. Awai contractors, ati amina na dayan na natarerua, mboda kina makuri, ako tangira ki, ad misi. Awana project, ati amina na yana, ay ka akakao ti iroon sa boda namata.
0: Nga ino da dayan, oe na puwa ti yan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw mong insinyan kiti misi engineering day, e po ni pakaroy da pong nga wabuy na nanawa na kon wabuy na nanawa soon. Wawat nga wabuy na nanawa. Igay na buka meruwa at yan, the Vailig Square. Ano na takwa kinagin na ng directioning na na page PBA, ano po na na page na kiti misi. Ayaw ang tayo po ito na nga ang kiyara ko meron yung ang talawa, Roman the Vailig Square. Kiyara ko meron sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo, matakwa rin ng social media. Paan na titay? Ano na ang tira-tira yan? Aro ni kakawagin sa mga yansinya. Ibukin na pala kinibas. At hiyan na muta. Kinibas. Patyada, ero kay Bama. Hindi ka nagayo.
2: Yaman! Yaman man!

0: 밤낮에 나는 며우리. 지금도 내가 떠오르는 거라고 있지 위인하고 야놈이 아우씨 부금 고에 아래 맴매드는 놈 니깐 농공으로라 아우님의 떡군이 빠이 까리기 나쁜 매기리베스 저 나베 어이 띠비띠비기
1: 본띠비비 띠에로나 바본시 엠 스크린 아나 떠오르는 맹함 보시가 바가때 부바테 다라이 부긴 가르고 안남 TV 아호호나 나베 노리 빠이 까리기 나쁜 매이 띠비띠비기 어저 나베
0: 사싱어이네 암치아노와 기리원 TV e ponte ima tona pene kapataku kuni kanu wan na nao sin te giri pas are ka koroki ngono kon nepe mei tipe tipe ki ocho nata e ponte isina kone pen kai intai nari itirani suwon te mon tairi ki ocho ro on te tairi ki jawa suwon te moni ngapong tipe ime wong ta wano awai jawa awan
1: Auringa, ngai ya wakaan dungan na nakapi mei suwani nome tape me giri pas Awam kiri wan TV ene mengaroni kone pen tetayan ene kong uraiko Oni kami takuku ni pai kariki ni kanwan na program to komete ni kai nameta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroy na pinabas mai. Ami katanwata aki inakuna nung raya ki oni metako kinaki yon te TV na koya te botan nameta.
1: Ang koye ere kukay na nwa tira vere vendam po taki si tauroy na pinikaroya na kon nere kutangiria me puna ay metiroy.
0: Saksina yan ang kami ministries o NGOs si tauroy na pin live ni po taki. E pupura ni kasi wataki ya metakwa kinana. Iyon te kiri wan TV o te social media.
1: Uri nga riki, arime ni kapakaan po ni karukwan ng TV ya anu yunga me te pupua te tara. O ya riki na pe na koim te VIP ke te pakani po ibuki ng pupa in to sin trading.
0: Taita para, ibuki ng kanime atata, ori itaki manamba ay kai. Isuwa tenung wakia, akia awawanunga tenung watawana. Ke isuwa tenung wakia, ni mewa taporo wakia, ni mewa wawa. Iitaki merongono ngay kapo. Ipun kata merwa ang matatayon pa ikarik on kami ngaroy ko ni katopong Men Kiriwan TV.

Ako pun tim itu anong rayuan peran Maori FM 89.9. Saroni ko inanon ng pakantay yo ngayang fangsos na tauroin kan ni Roni ko ni karakuha po ang tupingin na tatay riki. Tirano ko nun ng pakantay may kanin na tim ito ang kanin kakakano ko ikanuan nung ramay kanakunan na nangan ko timerurung karawakin nako kaya kahit tarahan nako sa pangam na wanto pakantay ay may tabiwan ako hamkong ra kaya wari riki. Karokoro ay puan ni mewan ni mga tauroan kanin dahil siku may tiro ni karikirongon ko merbanaan ni kiripes ipikin nung ram amdongon ko ni kiripes ni pakantay yo. Na rikta riki kanuan nung ram may akunam tokoran ayo may own holy mount, my love, my angel.

Kalau Melody, mereka itu orang-orang bukan orang makasih kata orang baki. Mana nanti pun kerja orang-orang panahan kiri pes. On mereka kena kau im. Iro ngai yari nata teri petios. Ya kalau orang kaya nak baki tu tuan aku an mengat tepota ki bukan temori. Aku tu kau arah ki nak kau yakin tiap makuru ya Christmas. Iri posa nak kau mentepota ki makuru ya yo pa makuru. Ake anata orang ini korau ya an mengat. Pun tua ki nara ki ya day. Orang ki tepro. Teri datan darah bete soka. Awa yo arah ki ya ini. Ekaina kita sim tu tua iu puni roya anak tua kita mana nes tepota kita minta meuri, ake apa untuk anda bermitara apa? Awari kan tering aku pa enak tu ke ia makurin tu tua, nunggu bui mewa iu pun minta nama kain ayu. Isen dek nama angan tepota kini dek iya tekiri pes National Library and Archives ketika iya in LA, pa enak tu ke nakon tering apa untuk semai iya koraki, ake akan nira anak apa ayaran napa de TikTok challenge, me anak betul niya iya iya tesari dekai tesakai di ini ngapung. Nana rono kote ke iya nele iya reka tu kayon anak official page tepota kini dek iya, oleh tak pa teka po ane, e ponu kini aku iya tiruruni kapeni, aw ena wa kita katoka toka amne ini mau mendepui memanu wantun. Antuk inu apa imeti nuwa, ia ipungin tena makai na yo ke na konting apung. Tiapun aku teka tangtang, tiapun na kon anak ini ni teven na, meh tiapurupu ada ena ida teka puan. Aka unga kita ni kato kato kapangkana, aka toka ya TikTok ipungin teka puan. Awadiai ni karina kien tag ana Facebook page tepo takin deirei, eh mo wiki di pes. Imi inte tau puin te TikTok kan, aw ena kato nu taki nu apa imeti nuwa antu nuwa watenga apa imeti nuwa antepa iriki skuya. Ani mga katuka kina benda na page temo wiki tepo takin deirei. Yei tekan wangan narun etemuan na pun tepo buat tetara ani mewa tepo kin ware ware. Teka wamen pun isipu imen mewa tetara atenua tepo kin ware ware. Ateka tenimen pun ime pui tetara awowa tepo kin ware ware. Yese tetau tekan ni usiran ni kota na pouto kana kon nana wakin takakaro Christmas. Ibu kin rungan nana kaino ameta kiri pesidin nanu nipain takakaro. Ake enapuo ka yei te pota kini makuri ipukin tionon raina mera waki na nakaponte takakaru. Eri posa na kemenda nai kamisin nyusiren pa napaintangi rai kai. Nakontena sinikiripes yoni krismes enaputo ka onipuo ka kateime tuan te merurungin tainako. Iang anakakaita utokometin te kaponte takakaru wayo teime tuan anaputo ka nyusiren nako ni krismes. Ingin nanya apa ni ini pe anak apa tu pota kini makuri bukan kerikira kian jauh nontraina orang baki hari nak raya at Christmas Highland National Sports Event. Pandita noram rongrongan na pen tepi tepi ki. Isi teman jangan ingin tepat ini kaita rayuan Samoa at Toilai pasai lele. Malielongai ni bukan ada tahu tiak apa ia kita pi kini ya woman kain apa. Aki akai terakin kai mete tua at siringa kian Vietnam ibukin siringan te boss into one at Kang kian Sydney. Mendana rongrong kita tahu tiap hari kos nak kuantik kat ini pun, ayus pamane akan aku mendakan ni. Hari ini metu ani kapuri akan kayu an Samoa. Apun sen kakai nak kupu kaya di nanun ane itu pun, ayu dekere kena metu an nape ibu kini kari kian ibu kaya mana akan ni. Joseph wa wapui mesua ane didiki, or Steve Tofa wapui metenu ane didiki. Asa ni pusmaya ibu kini ayah didimia an siring ati mana hari akan ambik lagi. Pati metenu inte keng ato coconut, ato Renzo Ramaru Tovia. Natun kawin Vietnam ay Ho Chi Minh City, tewan ang termakaina enako. Kain samu akan ako men nakan ni apon sa ni wari kapusmaya ni pukinaya, men dekarapos ni termakaina enako wari yo siya itam niya, pa akabaya ki peiya onro ka na kimitakain teka-teka, imi ni metento via merona ay sauni sam, ari erang ini kakaya ki ikuwakina. Teka pere ipukin na nakamea ko Asteria, yakura-kura karieriana e te Pacific Engagement Visa ke te PEV Palette e nau ki kanuan te pome yei, men te uwana nturai. Anere katanota di Australian Department of Home Affairs nte katenipong. Me vanuatu e asa nira kwa konte waakane inanun wawa tiritikin nako. Ayake ang kayerana ipukia ape ake anakonane mga kanuan te pome ipukin te waakane kamea kane yon Asteria ipukin tiritike ay nakon wawa tenga wabi meisua. Tepi hivi ya ponna nga tukuna na koya ke aare ke yei pa anameka yon na Australia o yei te maise te nunga te nga men tepi tepi ke mea aape ka tepui me te wana maisia ake anadine eki dina nun te waakei ni kotaki me Timor-Leste. Sikun naran wanuatu mendana waake Australia ei e pondikin ka yei teime to Australia ni kataia ni yangwa wanuatu pa enasaina te pororoi e te naka mokrement ari ekapeye ki yei aape ka wawaika ina kon te waakin tararua. Oh, ni kami nama noi pukin tepui nanti ridiki. Oh, enari kena te, yai ni me apa buat emilion nakon Vanuatu. Vanuatu pun yai anapor Roy narun ane,
Ari ewaaki na piangkai na karapino pino te akana me saina. O na kente pa yeri angan na Australian ki eruko na same di tempan te ridike anako yon boat villa. Ibukin karavan te pororo yon tena kamo agreement. O yese te sabutoka ino ameta yo ameta ke apirino kome yepeya. Nibukin te tau te akana na Australia pa erawa. Nega kipe te men na kain kutish. Ari erangi noara kere me rangka yon boat Moresby atun kavan Papua New Guinea. Me tako na bota kini makuri Australia te Home Affairs Department. Papun tapin Papua New Guinea pa ena tapia kini ya onong au nameta ke asa ni kana kuwa kime Australia on ti metu ansi ku yon Papua New Guinea ni kawa kini ya yei yan de program at the offshore detention program. Hatam yek ta teni pui maono wana ririki. E moni kana kuwa ki nako Manus Highland nuwa te ngate pui mete nuwa imi intangira ni kitana ni Irani rona. Me imi inda ta yan ya wana utuwa ti metu anu wotara ke ya pupusi ibukin ayo ameta anyang kai anoria pa erangi noraki. Anke kiriga agi merurumina. Eta kute Refugee Action Coalition pa yekta ponte mena mei poko yete ngau ni mea women tan piri nako mei yebeya. Ari ate imeto wansi ku yon Papua New Guinea imi inte pote ridiki. Anrota ki ngai yana yango imi inu makuri ni pia ngau meta na koina yon Manus Island. Anu ngoram rongorongon na penna on nape. Esa na Prime Minister itare e Georgia Meroni ni mea nga kapoa na pe ana presidenza Amerika ya Donald Trump ni nanunte social media. Imin ana kosti yango Trump iketa ko yei pa yakaro rame hone mea kinanna na tauteaka Meroni. Eta ko Trump nte kono pongpa iranga ki roiro itaraan de Prime Minister ane yoni itari ani kinakina pe pa aisaakina pe aruna. Epo ni pukina na pe Meroni pa yesen na ki poutoka na waki ni puaka Amerika ni kaitara hiran ipukini yangwani hiran. Pa enaki kona andeke ana bom aika ama karoiro ike nuclear weapons. Me ana rongorongo Meloni eri ekana koi dina nante Instagram o etako pa ana teaka niko kono ko Trump apon naki kantani ngaki awa kena noia. Etako pa aroni kinakina mea tangirana yon adena ia kinako men arona nde itake me Trump. Etako riki Meloni pa epon diai Trump nikasikuwa iponi rona o nipon taraya ngaya aron tangirakina me kinakina iro ya kaina pena ya Amerika. Ndeka onoponga ya takuna pe Trump, pa yesa Meroni, ndangi ni kanga puwaka ana vaki Amerika, ni puwaka na Iran, nge etotoko Amerika, pa enaki kaponga na anatapo itari. Metako testakairiri me itari ane, pa naroni kaponga na anatapo ni puwaka itari. Epeni niveni ya ande pororoi, e eria ina pe Amerika, ni karinea. Onika metuwa pa ngaye Prime Minister, ontaraya pa enaponda ki iruwa ni kai nanonja pororoi ane. Oye kurokura ngai kamoa moana na kouru tepe e kivraso e iroi rum. Imi intu toko andinin na poro e kweto nte mais e te pui meni mewa. Pon kivraso o e kweto ane. Ari aponi kati ane pe yeyana rekos. Kivraso ane pangai yankai. Ai e kati ane rekos yon tu toko andinin na na kouru nte mais e te pui meni mewa. O ni kati ane pe anamon point hapen in the World Cup. Ari te imetu anuwa kinka yon Amerika. Eri posena ki pa anaporo ekweto ake apuntara ki pa anapondia indin. Onna ki koronano ni kantani nga akane iron room. Nge eapuntangi diyo ame takaina oni kamenda taia pa enore ki nakete poro ane. Ndero aria kamenda uroyo ni kiperia onto toko aterin. Ntokin te takakaru imerina yasi makane awakain droa yabui aya kea akea. Me kinakin na orongoron iron room. Anakoru tepe ate kapenen warereke nira the World Cup nderirike ai. Eri ki pate rongorongo ai erangi ni bubura onda no atan te onna ape. Ako pante ime to nongora ana koni panangani kiripes, akane moto kin rongorongo ipukin nongora am, ake asari kini katavura waki, menna naru nekareke rongorongo panangani kiripes.

0: 314 i meni kan wo me na kapo skiro i buti ata i naine o wa na kapo puta ni mani puti ata ni mani aki ame na yeri ki me misu ana kun duai wa
1: Kampanye Triple T Enterprises in Katano Taba, ni momenta kani mbunge na ro, wapi mwano wan surai, o ena magia na tabo ni kaki bosi buki mime na simi, arepo wapoi tabo ni pairi. Ena toki nte bime isu wan surai, wanga wapi mwano wan.
2: Bila nta ya kan ni, poi na wakile ba, ala program yon ya kapoto atain na ini, ale ya takin narana atin mis Triple T, di gusta, o si kukurei na pekko sapa, anang ila pukon, ala kapoto atin ni kayo atain ng bani na ya taito, atin mis the Triple T Rising Star, woo, sehu, ay kamera, yaro ko ni kawana na karuto na,
0: Eng na yora program na kaumaiya na sira masipura ba neve ka on the station ni kasi yaya ko na pay ne ayeta arena away pun pupo to ka kia na pay bukin ka kora kora kia na yeta arena nte ipuwa ko yeta kora ki on meroro roroya ay kai ayo pun to kawai to wana rangi ni kahawa ki bukin po to haya ratay menwari rikeya pahongan ko na ni karikira keya roya ne ayeta arena away confidence imain ikawai rakeya
1: ebon wana ki nere taka bayara bukia tay na ini ne tay ni mana kaya apa ya di meni suwa na kondu waiwa ena to kita kabe yara na kondu mani bonga i mai ga yo wa bi me wan surai wa nga wa bi mono wa
2: ayo ara te puto ka yara sira masu rata ana ele kata ka puto ayo puni pukin ka no korowan yo masalawa ya wa kana yo ya po ya te na sini masu bumi aki ana ta uroli kota matan a mi usu a mi makoro a ke a mi community na kanwa ya a pun tangi ni matroi
0: ay kai den na kanwa
1: wana danga bi ya ki amon
2: isipu po bi ya ke akawome oni na po tara ibu kia ake akatelimen oh teye batu ci tra ya katege ne koroin tete yo akatu bu mota tara ibu kia ake aida po kota kapoto ni kota gina kakato wana ya mo pa fong yero man tri boti ai poli kamora oi ka kukurei na wage na koya rate ime sepuran tete ya yo
0: kanuan aya kapoto atay na ini
2: tewa gatwa wawa salongwea tenua tala show awa Give us stars or take me away. Speech. Can one of you support our money?
3: Tenua, the stage walk, the modeling. Woa, runway show. Tenua, talent show. Awa, Kiribati dance or take me away. The speech.
2: Okay, buddy, nindo korona. Ori takima arame inobis. Yon tenamba. Isua tenua kya. Uno wa isua. Tapo isua. Awa. Ke isua na watawana. Woa tapo noa. Luai watuan ke boleh kawarida, na wanita bagus nerata buari. Beso, ari kaitar mete ispong. Kamu dapat, oh ina tikiro ya mika kata uroi manja suroi ya wakana yo. Triple T, Enterprises.

kuna mea uriki nkoe, ara kwa teme toa nronai, na wande pakantaya yo, amta inkai tepi me te nuwa roa ite menisi mehini mea wake, sinang tauro ayin wake na kanwan nara program ke arawan kakbosa atene mea wake, toko imke ero ko kandanga panam katikiroa inde pakantaya yo. Na resi kuriki, mea kunam tokorana yo, bikini katauro amnam ni mea wake ante pakantaya yo.

Meni min nungram ni kunam tokoranan o takan teninga pa ko pun pen tauroi na kondam ni mewake ke sinang tauroi ni wakina kan wanara awan kak poset ni mewake ni pakan tae yo sina karapa amora arapo tak ni makuri temise ngayari yamane na kan wanam ni mewake ni kak pos na wan pakan tae yo sina tauroi ni kaina ko na konda na kongra responsa o takan teninga pa ko na pun kakawung roi kaya puni kainis kan wana ra sisira kinti pakantaya yu mi anak kong rara sponsor ayriki ya puni kakawa kayo kira ngay dati potan nami tapa sinariya ina taya pa ayyo na pato wana nanga ki ana service te pota kinima kuri ati misi ibu kira ngay ra ki unko yara kong rara antitaya yu

0: Day Day. Ayapo insinia. Kailko na ni Kinabi, Temise Engineering Day. Hoylay!
1: Kwataya, anong tawroy to kota kinimakuri. At the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy, kitemise, ke, tepota kinimakuri. Arieta me me, makurian karikira ke akati metuan kurakura ke mise, Nicaragua, anapukameru, ipukin pongin de Engineering Day, ke ayapong insinia, ke pun mise Engineering Day.
0: Ay, makul, nilikereki, kura-kura, aki akarika gimantay. Hiaman!
1: Kampana kia amena yan mese pun PUB, KHS, BBU, COIL, or projects, kia kinaki naraya e PMUs.
2: Aw, ringa pa, kwa pina nilawa pang hindi na magayin na yasun. Awaan ni titay, arin ang karawakin kan netebu kameru, pupura arin ang karawakin de Bayrik Square, ipukin kung anay apong insinya. Taita para, ayo titay e kakao, ipukin buto kakia arin insinya, aki ngaya, aki anay mga tauroy, tabi-tabi ka hapira kilibas, ganon na takaw, ay kapo.
1: Kuwata yung erangin ko kong mura, o ni kakameta ko kanwan na yapong insinya.
2: Eng, tungo na may buwakon na nakanoa de misi yari na karoyan na dayan, ponte ka po iluya rin ako. Numuan may iluya de yan primary school. Nikara ko ah, pili ya kin na yita, ikatinan senior secondary school. Ayo, erang kakongura, o ni kakameta ko, aron na yaka po iluya kayo. What bang bang!
1: O sexy nga yung may pun karuto na, aripun na nakakatawroy may nakanoa de mother ministry, e misi, nronak iluya ana SOEs, o way contractors yan misi, may na project sa kiyame na yana origi ipon pismaya kia ometa nakon na na services mise me ana eso we so project ari na koroyan tutaya
0: ayari kadalda rin kami pa yakasawa kia yun kini kaputan namda pakam na kuna nora na series kaputa kini makuli at mise ari na tauruhan koroyan na kong tutaya yakasawa kia kini yayo pa laki yuk yuk siya yun itay nora kanuan wa the mise man eso we Awai contractors, ati amina na dayan na natarelua, amboda kina makuri, ako tangira ki, ati mise. Awana project, ati amina na yana, aika akakawa ki iro unta boda namata.
1: Nina ino da dayani, awai na buwa ki ya.
3: Ladies and gentlemen!
2: Eng, ayabong insinya kiti mise engineering day, epon pakaroy tapong nga wabuy na nilawa na kong wabuy maonawa soon, wawate nga wabuy maonawa, igay na bukameruwa kiyay, de Bayrik Square, ano na takwagin na gilanong dilaksyoning na na page PBA, ano bon na na page lang kiti mise, ayyo amtay tapo ton nom tan kiyero kome na yon tarawa, roman de Bayrik Square, kiyero kome na sila kong kilibas, ayyo amtay, matakwagin na nam sosyo media, paan na titay, alin lang kere sere yay, Aro ni kakawag ni sumaka niya insinya. Ibukin na bala kinibas. At niya na muta. Kinibas. Patiyan ba ara kay bana. Hindi ka nabi ayaw.
3: Yaman! Yaman man!

0: Mene mi nung ram na ako ang ura responsa ki atakan tere nga pepun pia ni mea tataroy. Ya tauroy nga nende isi ku mea ranampan tere po na re isuwa ni mea waki ata buruk wawa wa isuwa ni mea wana ko imkero kan nga panam katikiroy na wanti pakantay iyo. Eru di ni mea waki? Eru di ni mea waki? Meurin kia kutari pon mei?
1: Meurin.
0: Meja ka. Aku na meurin kia me yon na muka. Ya kangai ti disirak na koi. Antai ya manina am ni mea waki ente pakantai ye. Ay nang nyus ko itiri kyan. Kano kam katikiro ame kan?
1: I'm going to go to the house.

Ibun ti metu ane pendo ane kunara awan kak pusat ti mewa kian tepakan tare yo. Nakoi mikiro kwan nang apa nam katikiro aiki. Ayo anta pun katikiro ayari aki apa nang ayari ti ti tapar ti metu ane mawa tirai ni bukim. Ibun ti metu ane pendo isku yo ane rampan tare pon ane isu ane mewa kian tepuru gua awa isu ane mewa.

Awam tay kay ay pun si wapi di kita minis. Ay nang pon awa kay uringan pon rayo na awa wanda tay yers na musrawai kanwan na rawan kagpo sa tinimya awa kay bikin kanwan ng ram to pakan tay yu. Ibinti me to anepe hindi siko yon nararampan tarapon na isuan ni awa kay tapuro awa awa isuan ni awa na ko imkero kan nang aparam katikroy. Kung anepe hindi ko kuray pa na ko imkatikroy na ko yaro rom kain petam mo riki na ko yam korak kay kwararon ako. Mga yan de pakan tay yu.

Hai pun ti metuan pe ni mau terain terain ni bukim nak kami kete sa ni mau akia nak kami kira kau mangas pare isiran tita yo ya tau ruai ndai siko yo anara rampan terpon dari suan ni mau akia tapi ruai wau wau suan ni mau kana yai tanam ketikiruai nak wante pakan tare yo.

am tain kai ai bun si 1 minutes ai nang po na wake ai bun te me to an pe ni ma wa te rai ni bukim na ko im ke te sa ni ma wa ken te pakan ta ai yo.

tara na ye ti takanga na kunara tarpo nan ki ai binti me to ne pan kain de isko yo ni suoni me wa ke ta poro wa wa suoni me wa na kaim ke de san me wa ken te pakantai yo am tai ngai ai pun si ya walik ti minisa nang po no wa ringan pon ro no wa na tau ro ngan de isko me tiru ni kare ki ro no men panan ki de besi bukin no ram te am do ro ni me tang de pakantai yo

0: kon na kay ba timi si
1: ay ang isro yan kano ka mga tigray mega
0: pura ba ya pun ka tigray mo si buhay kay kaya sa tani nga pakan tigraw tani nga pakan tigraw wala kora kora wari karaw na ya ka tigray na pang kaya sa pinuwas kaya kan mo wala ko kaya kan gani ni kaya kan mo yan tigraw pun si buhay ay ay det ay tapin dan kay ani ste mangai wan garau yan garau wai wan ya kan mau na kan dare ka yan garau ate ni ye mar ya kan mau na ba ya kan ni yan pa pa ya mau mau ba min garau wai ba wai pun na kon ke te tin ma wa ken te pa kan ta ye yo pun dan no ran ka ta rare ba tigra ya on te pa kan ta ye ora
1: ora par ki param kategorin de pakanta yo ya kategorin ko me yon nam tab me kan ne ya de tari ki de param kategorin no koyam kurak ake kwasan pen mane veya nam kategorin de pakanta yo takandar nga pabun pen kurai no ngora ye yon nara panan me uri fm 89.9 nara awan ka kwase ti tin me wa kente pakanta yo ha mta inga ye pun si wote miniso nang po no awa yo ari ro kona pen kan ne tokina kan wan nam me wa ken ka kwase de pakanta yo kura bari ki inko ero kwasan deitai yo nara namban tar po nare suan me wa ke tapuro wo wa wa suan me sina kara bari kara sponsor te mi se nga yari amane na kan wandam ni me wa ken te pakanta ye yo sina tawroi dikin kai na kono kon na kon ra sponsor ibukin ka penen na ngora ro mi ne ya tawroi na pen kanen deisi ko me tirun kari ki ro ro men panan ki dipes ibukin ngora mam dongro ni metang te pakanta ye yo

0: Engineering Day de ayo pong insinya kiel ko na ni kinabi tebise Engineering Day hoy lei
1: kuatanya anim to roy to pota kini makuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy kitemise ke te pota kini makuri arieta na makurian karikira ke hati na tuan kora kora ke mise nikorawa anabukameru ipukin pongin de Engineering Day ke ayo pong insinya kiel pon mise Engineering Day.
0: Ay, makul ni si Kereki, kura-kura, at iya kereki gimantay. Hiyaman!
1: Kampan na kiyami na yan, mise pun PUB, KHS, PVU, COIL, o projects, kaya kinaki na raya e PMUs.
2: Aw, ringa pa, kapag narinawa pong hindi na magayin na yasun. Awaan ni titay, arin ang karawakin kan ni Tebu Kameru. Pupura, arin ang karawakin Tebu Erick Square. Ipukin, kung nga na iya pong insinya. Taita para, ayo, titay, iya kakao. Ipukin, iputo ka kaya, aray insinya. Aki ang haya, aki anay mga tauro ay, tabi-tabi ka atin na kilipas. Ganon, natakaw, ay kapo.
1: Kuwata yung arangin ko kong mura, o ni kakamita ko kanwan na yapong insinya.
2: Eng, tungkala na ibuakon na nakanote, misi arin ako rin yung tatayaan na ponte ka po, iluya rin ako. Numuan na iluya tayo yung primary school. Nikara ko ah, pili yung tinagita, ikatinang senior secondary school. Ayo, irang kakong mura, o ni kakamita ko, aron na yakapo rin yung kayo. What bang bang!
1: O, sexy nga yung may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may anakanote mother ministry, and misi, nrona kiruya ana SOEs, o way contractors, yan misi, may anaproject sa kiyami na yana. Origi ay punupismaya kia o meta na konda na services mise me ana SOEs o project rin ako roi ang tatayang.
0: Ay, yari ka pa yung kami. Pa, yakakawa kaya yun yung ito pong tanam na pakam na po na nora na sedes. Kapote ka na makuli at temise. Ari na tauruan ko roi na punta tayan. Yakakawa kaya po kimi yayo. Pa, yakiyok yuk. Siya yun itay nora kanuan wa. Temise. Man, SOEs. Alright, contractors, at yan nila na dayan na natararua ang bota kinamakuri ako tangiraki at mise awan approaching at yan nila yan ay kaakakaw kiyo ang bota namata
1: ningay o da dayan o ay napuwa kiya.
3: Ladies and gentlemen,
2: eh, ayaw mong insinya kiti mise Engineering Day e po nipakaroy da pong wabuy na nimewa na kon wabuy na orawan soon wawat nga wabuy na orawa igay na mga meruwati ay da pa ilig skwela ano na takwagina gina ng delaksyoning na na page PBA ano po na na page na kiti mise ayaw ang day da po ng nam tan kiyero ko mera yon tarawa rogan da pa ilig skwela kiyero ko mera sila po na kilipas ayaw ang day matakwagina ng nam sosyo media paan na titay ano na telefere yay. Aro ni kakawag yung sumaka yung sinya. Ibukin na pala kinibas. At kaya na muta. Kinibas. Patyebe, ere kay Bana. Hindi ka nabi ayaw.
0: Yaman! Yaman man!

0: Oke, Melody. Ayo kita dong rumah bikin nongra, makiasan kata berapa ki? Mana nana dong kari kira dong panani kiri pes on warga kita koyim. Iro nga yari na ta tiri pete os. Ya karawang kaya na wakin tu tuwa na kwaan me nga te pota ki bukin te meori o kato ki ora ki na koi ya kain te pamakuru e Christmas. Iri posa na ki men te pota ki ni makuri e yu pa makuri a ki anata roi ni koro ya ni me nga pun tuwa ki nora ki ya te ai ora kin te puru tiri ta tanda rabe te soka awa yora ki ya ini. E kaina ki te sim tu tuwa yu puni roi ya na toki ta me ananees te pota ki bukin te meori a ki a pon roko na pe me itaraba. O vare kanta ni ngake pa ena toke ya makuri tu tuwa nunga pui mewa ye ipongin te na makaina yu. Isn't that in the mangan te botak in deire ye te kiripes National Library and Archives ke te kei in LA pa ena toki na konte inga pong pusmae ya koraki a ke aka nira na kapo ayaran na pa te TikTok challenge me anaputo ni yango yei a te sarire ingai te sakai diri ni ngapong. Nana rogono ko te kei in LA are katoka yon an official page te botak in deire o etaku pa te kapo ane e ponu ki na ko ye tiruru ni kapeni au ena wa ki te katoka toka tamne ini mo men depu ina wanu wan tun on to ki no pui me tenu wa ye pongin tena makaina yo ki na kon te nga pong te kuna ke te katang tang e pon na kon ana di lele te benna me te kurupu are ena ida te kapo an aka wa ki tan ka toka toka pangkana aka toka ye TikTok ki pukin te kapo an awari ei ni karina ken tag ana Facebook page te pota ken de irei e mo wiki di best. I mean that I'll print the TikTok and in a katanotaki no wobi metenu and two and wobatanga wobi me on one by the square. Only manga katukaki never nana page, demo week at the potak in the day. Yet I can one and run at the one upon the wotatara or ni me what the booking whatever. Take a woman pony supreme me wotatara or tenu what the booking whatever. But the katinimen pony me putatara or wo what the booking whatever. Yes, that I'll take a new siren, Nicota and a potok and a konanavak in Takaka for Christmas. Ibukin rungana na kaino ame takiri pesiti na nuni pain takakaro. Aki ena puo ka iye ite po taki ni makuri ipukin teonon rai na mera waki na nakapuon te takakaro. Eri bose na kimenda na ikamisin niu siren ni paana pain tangira ai kai. Na kontia na sinikiri pes yoni Christmas. Ena po toka aoni puo ka kate ime tuan te merurungin tainako. Yanga na kakaita utokometin te kapuon te takakaro wa iyo nte ime tuan ana po toka niu siren na koni Christmas. Ingin nanya apa ni ini teh anak apa tu pota kini makuri bukan kira-kira kian dia orang raina orang baki hari nak raya at Christmas Highland National Sports Event. Pandai tak noram rongrongan na pente pete peki. Ia sedem ada nungin tepat ini kai tarian Samoa at Toila pa Sailele. Mari longai ni bukan ada tahu teh apa ia kita peki ni ya woman kai na apa. Aki akai terakin kai mete tua itu siringan kian Vietnam ibukin siringan de Boston the one at the Kangyon Sydney. Mennan rongrongo te tau teaka re kosina kuan teka tinipong, ayus pa maane akana wumen na kani. Adi ati imetua ni kapuria kinka yuan Samoa, apun sa ni kakaina ku puokaiya di nanun anaitapun, o idekideke na meteo nabe ibuki ni karikia ni puokaiya maane akani. Joseph wa wapui meisua anaririki o Steve Tofa wapui metenua anaririki. Asa ni pusmaya pukinaya dirimia onsiringa te maane arikana mekinaki, pati metanu intekeang eto coconut eto Renzo Ramaru Tovia. Natun kawin Vietnam ay Ho Chi Minh City, the one ang tena makaina enako. Kain sa mo akana wumen na kanya, apon sa ni wari kapusmaya ni Pukinaya, men te karapusin tena makaina enako wari yo siya itam niya, pa akabaya ki peiya on roka na kimitakain teka teka, imi ni meten to via merona ay sao ni Sam, ari irang ini kakaya ki ikuwakina. Teka peiya ni Pukin na nakamea ko Asteria, e ikurakura karieriana e te Pacific Engagement Visa ke te PEV Palette e nau ki kanuan te pome yei, men te uwana nturai. Anere katanota di Australian Department of Home Affairs nte katenipong. Me vanuatu e asa nira kwa konte vaakane inanun wawa teririkin nako. Ayaki ang kayerana ipukia ape ake anakonani me ngakanua te pome ipukin te vaakine kamea kane yon Asteria ipukin teririke ei nakon wawa tanga wabimeisua. Te PEV e ponna nga te kona na koi a ke aare ke yei, pa anamega yon na Australia o yei te maise te nunga te nga men te pete pete mea ape ka te pui me te wana maisia, a ke anarine eki dina nun te wakei, niko taki me Timor-Leste. Sikun naran wanuatu mennana wake Australia ei, e pondikin ka yei te ime to Australia, ni kataia ni yangwa wanuatu pa enasaina te pororoi e te na kamu agreement, ari e ka peye ki ei ape ka wawaika ina kon te wakin tararua. O ni ka mene meno ipukin te puina te ririki, o enarike na pe yei ni mea pupua te mirio ni nakon Vanuatu. Vanuatu pon yei anaporoi narun ane, Ari ewaki na pangkai na karapinupino at yaka na mesaina. O na kente pa yeri ang no serian ki ero ko na sim di tempan teridigyan ako yon boat villa. Ibukin karavan te pororo yon tena kamo agreement. O yasa te sabuto ka ino ameta yo ameta kya pilino kome yapeya. Nibukin na te taltea no seria pa erawa. Nika kipe te men na kain kutish. Ari erang ino ara kereme nang kay yon Port Moresby atun kavan Papua New Guinea. Meta ko na botak ni makuri o seria te Home Affairs Department. Papun tapin Papua New Guinea pa ena tapia kiniya onong au nameta ke asa ni kana kuwa kime yo seria. Onti metu ansiku yon Papua New Guinea. Nika hawa kiniya yei yande program at the offshore detention program. Hatam yekta tenepui maono wana didiki. E moni kana kuwa ki nako Manus Highland nuwa tenga tepui metenua imi intangira ni kitana ni Irani rona. Me imi intata yanya wana utuwa teimetua ni wotaraki ya pobusi. Ipukin ayoameta anyan kai anoria pa erangi noraki. Oni ke keiriga agi merurungina. Eta kute Refugee Action Coalition pa yekta pontemena mei poko ye tenga unime women tan pirina kome yebeya. Aria teimetua nisiku yon Papua New Guinea imi intepui na teridiki. Anrota ng ngayon na yango, imin makuri ni pangawa meta na koy na, yon Manus Island. An mong ram rong rong na pen non nate. Isa na Prime Minister itare e Georgia Meroni ni mga kabuwa na pe ana presidensa Amerika at Donald Trump ni nanon de social media, imin anakos yango Trump iketa ko yay pa yakaro rame o ni mekinan na natautea ka Meroni. Eta ko Trump ndi kano pong pa iranga kiroiro itaraan de Prime Minister ane yon itari Ani kinakina pe pa aisa kina pe aruna. Epone pukina na pe meloni pa yesen na kipouto ka na waki ni puaka Amerika ni kaitara Iran. Ipukini yangwani Iran. Pa enaki kona andeke anapom aika amakaro ireke nuclear weapons. Me anarongorongo meloni ere ekanako iti nanante Instagram o etaku pa anateka ni kokoono ko Trump apon na kikanta ni ngaki awake ananoia. Etaku pa aruni kinakina me tangirana yon apena iya kinako. Men arona ndi itake me Trump. Eta kuriki meloni, pa epondia i Trump ni kasikuwa iponirona, o nipontara iya ngaya, arontangira kina, me kina kina iro ya kaina pena ya Amerika. Ndika onoponga etakuna pe Trump, pa yesa meloni, ndangi ni kanga puwaka anavake Amerika, ni puwaka na Iran, nge etotoko Amerika, pa enaki kaponga na anatapo itari. Me etakutistaka iriri me itari ane, Pannaro ni kapunganan na natapu ni puwaka itari. Epeni ni veni yante pororoi e eriay na pe Amerika ni karinea. O ni kametua pa ngkaiye Prime Minister on taraya pa enaponna ki irwa ni kai nanonte pororoi ane. O ikurokura ngai kamua muana na kourutia pe Eki Rosso e Iroi Room imiin tutoko andinin na naporo Equito mais e tepui menimewa. Born Kivrasa or Equito Anne Ariapon Katiana Peyana Recos, Kivrasa Anne Pangayankai, a Ekatiana Recos, yon to Tokuan Terin Nanakoru, in the Mice at the Women in Ewa, or Nikatiana Pe Anamon points happen in the World Cup, Arietimetuan Wakinka yon America. Eriposenakipa Anaporo Equito, Ake Apuntarakipa Anapondia Indin, or Nakikoronanonika and Taringa Kane, your own room, Ge Epundang in Diometakaina, or Nikamenatayapa. Enore ekina kete poro ane, ndero ariaka menta uroyo ni kiperia onto toko aterin. Ndokin te takakaro imerina yesi makane awakain droa yabui aya kea kea. Me kina akin na orongoron I Roy Room, anakoru tepe ate kapene nware ereke nira te World Cup nderirikei, eriki pa ate rongoromu ay erangin bubura onta nuatan teo nabe. Ako pun temeto nongra anako ni panangani kiripes, akane motokin rongorongo ipukin nongram, aki asarikin katabrabaki, men nanaru, nekarik rongorongo panangani kiripes.
1: Reporti imeni kanvo me anakapos kiroi bukia tainaini awa anakapos putenimane bukia tainimane aki amena yeririki menisu anakun ruwaiwa
2: Kurimi kampana Reporti Enterprises nkatano taba ni mwame ntakani mbunge na ruko wapimo ono wansurai o enamagi anatapo ni kakiposi bukimi ime nasimi arepo opo itapo ni pairi enatoki ntepi ime isu wansurai wanga wapimo ono wa
3: Minum tak ya kan ni, poin awak ni pe. Ada program yang ni aku foto atau ini ni. Ada ya tak ini nara na atau miss tripoti. Di tu star, asyik korang ini pe kos apa? Anak ni ada pun, ada aku foto terlebih kau atau ini mana yang cajo atau Mr. Tripoti, right? tona.
1: Eng ayo ra program ena ka mai ena sira mesi pura ba neve ka on the stage on kosi ya yakona pai ne ayata arena o hoy pon popo to ka ki ena pai bukin ka kora kora ki na yata arena nte ipo ko ya to kora ki on ne roro roro ya ai kai ayo pon to kawai to wana rangi ni ka hawa ki bukin po to ha ya rate men wari ri ke ya bonga ni kona ni kari kira ke ya ro ya ne ayata arena o ye confidence i mai ni kawai ra ke ya
2: e bon wa ki ne ta ka pai ya ra ki ya tai nai ni me tai ni mana ke ya pa ya ridi men ni suwa na kondu waiwa ena to kita ka beya ra na kondu mani bonga i mai ra yo wa bi me wa wan surai wa nga wa bi ma ono wa
3: ayo ara te puto ka jera sira mesu ra pa ana e ka ta ka puto ayo puni pukini ka ro wa ni yo sira wa e ya wa kan yo ya po ya tai na sini mesu mi aki ra ta uro ni ko ta na tan a ni su a mi ma koro a ke a mi community na kan wa ya a pun tan ni na troi
1: ai kai de na ra kan wa
2: wa na ga ngai bi ya ki ya mo na
3: isi bu po bu ki ya ke a ko go me o ni me bu po ta ai bugia ake akateli men o kotai ba ti bo ti tra ya kategi na koran kita yo akatu bu wa ta ra ai bugia ake ai da po kota ka boto ni kota gi na kakato wana ya mo pa fomu yero mar ti bo ti ai po ni ka mora o ika ko kurai da wa na ko ya rate ai mesu buran te tai yo
1: kanwan ai ya ka boto atai nai ne
3: tawa gatwa wawa salongwe tenwa tare show awa Give us stars. Oh, that is now speech. Can I want to put on money?
4: Tenua, the stage walk, the modeling. Woa, runway show. Tenua, talent show. Awa. Kiribas dance or the Hanimewa, the speech.
3: Ibukin Palinin Dorona, Ori Takima Arame Nobis, Yon Tenamba, Isua Tenuakia, Unova Isua, Tapor Isua, Awa, K, Isua and Awatawana, Wawa Taporo Noa, Luai Watawana, K Ponicavarida, Nawantabur Nartapore, Peso, Ari Kaitara Matispo, Kamrava. Oh, ina tikiro ya mika kata uroi manta suro ya wakanda yo! Triboti! Enter! Enterprises!

kona me oriri kingo ya kote metuan dana ina wante temuan tairi kaya pauri iri ya yo amta inka itipi imete nunga temenisi minisu wa silang taura inga nini wakina kanuan nara ra program meten nanum ke kuna kia tangira kina kuya yo anpanani me ori FM 89.9 ngayi are onko ya re kwa ngurante tai yo kana yei kuna mea kutangiri ya pe ina ngura ya kina kina wante tairi kaya yo kwa reita kien message na kona ra Facebook page PPA Māori FM 89.9. Oh, yakunana pen. Daisy ko mekain kanako kuna mera kutangdia. Pen ang raik na kyan panan Māori FM 89.9 na wanti tayri kayo.

sina tauro ang ganyan ni smayara moni metin nan wari ero kon tita ir keyo ya ka ngai tia kana ye po po rangam pa kwa katanga kunan kiebu ari kasikan korana pa mon teriri nga kina no yei ni manewena ena ha mo miragiro kora harap kora pariki David kakia kia dona ke unara program metin nanom ke kuna kia tangira kina koyo yon banan meuri FM 89.9 na wante monta ir ke puri ri yeyo Oyong kanu kuna mero kotang dia pe nong raya kina ki yon panan meo di FM 89.9. Takan tani ngamen katangan kuna mayo ay napuni pe meo nanom nong ra me yon nam tapu mekan.

Sina mga tauroa ni busma yara metin nan wale mga rokona pen tuta yiyo ya ka ngai te kana. Mauri kwa ta yo kana pe kunan George Baker Paloma Blanca. Kora pariki ni kora bukini kainan nara program ne pen kak pose metin nanom ke kuna ki atangira kina koyo yon panan mauri FM 89.9 na wan tuta yi kayo. O yon kanu kuna mare kwa tangiria pa ina ngura yakina ki yon panan mauri FM 89.9. Kantani namin katangan ko na mayo ay napun pen miaw na pen nanom nungungura te tayo kayo.

Oh, sina mga tauro ay nipen pusma yare metin nan wari mga rokon nipen tita yoyo. Oh, ya kanga ite akana. Mauri FM 89.9 na 1 tamerwan tita irki ay. Ya busi ko mea kwa katanga nipen tekuna are karina ini purom pa Elijah L. Me kia itonga. Pa nang ponika mea uwa imo no ngora ye inkai. Eswai mentogi pakan takara uwa ay. Kurapa yong ngora me irom. Kurapa riki si sun mewerere. Kainan nara program kakpus na wantairi kia ya wayong kanyo kuna mara kotangiria pa yana ngura ya kinaki. Yawan panahan meauri FM 89.9 karina ini purom. Au kata ni ngamen katangan kuna mayo ya napunipea na pen meaung nanom no ngura ya na wantairi kia.

Sini mga tauro ay nipusima at imetin na no. Ari at mga tangirak na pinan ako nanda tayo yung mayroon tiyang apeya tiyak. O yaka nga iti akan ti timetin na no ayo. Tayo ako nikan ako tekuna ari temerimiri ngko ang ngay. Mayroon tarasera. Pa sinakaurungi aron na yakoy arakaro. Kura arapa o irapa mi program ayo. O arapa na pa arakaro na yatangira. Yaka itaw ko riki tiyang apeya tiyaki. Rana kira nara program kakpus metin nanom ge kuna kia tangira kina kuya yon panan meuri FM 89.9 wa yon kandu kuna mara kwa tangira pa ina ngura kina ki na wante tayiri kayo ipikin da itan nam karaparapa meam ka itaw na ipikin na yatangira mkaro ke na kuya mte tayiri kayo kantani nga men katahan kuna mayo ena punipe ena pe ni meau nanom nungura ye yon panan meuri FM 89.9.

Sinatawra ay ni pismaya ti meten na nila mga rokon na pa na wante titayri kayo ay yaka nga iti ka na. Mauri, kwa tayo ka ni katanga te kuna ari tokotokan di pem pa nakana kwa kain na may kay kurap. Yaka itaw ko riki apu na pa parita. Ibigin kainan na para program kakipos na wante titayri kayo. O yung kanto ko naman, kwa tangira pa yung nangurayo kinakiyo ang panahan Mauri FM 89.9 takantari namin katangan ko naman yun na punipen nuruwa kikain na may kanin.

Open te meto no ora yon pran meori FM 89.9 nara program ka puse te meten nanom. Sina tauro ang kanin pusma te te pupusi ke te meten nanom re mangaro ko na pente tayri kayo. Yaka ang ite yaka na. Meori FM 89.9 ya pupusi ko kunan arore pa nakataka karwa sipu wei rayota terikia. Kura ara pariki kayatane terikia dona kiran nara program ka kpas na wanti tairi ka yo ayong kanu kuna mera ko tangria pe na ngora yagna ki yohan panan meuri fm 89.9 kunan tokorana arurai ariana ki rowia ka intakoto singas

Si na mga tauroy na pen pusmay at meten na nore mga roko na pen na wan tatayri kayo ho ya kang ay tiyaka na. Me uri FM 89.9 tatayri kiyay. Ya pupusi ko me kwa katanga na pen tangin meten sipu pausira te ipiara pa sakana korawa yay aratayri kiyay. Korapa o tikiroy. Ho korapa riki piringiti takanawa doon akiyun nara program. Metin dalam kita kuna kita tangkrak nak koyo yang panahan mewuri FM 89.9 na wante montairi kayo. Wajong kana kunan sipum pausira tebiara. Kanter ngamen katangan kunan mayo ay napunipen mewuri nanom dongura na wante tetairi kayo.

Kupende meto nong ora yon panan mea uri FM 89.9. Am ta inka ya ipon si wawat minis. Enang po wanu ake. Po nrai wanu a narata yare sinang tauro ay. Musrawa ay kanwan nara program kakpus. Meten nanom ke kuna ke atangira kina koy yon panan mea uri FM 89.9. Sina tauro ay kanne ni bustimaya ra kapene ang kanne ni meten nanom ya atangira kina koy nandita irika yu. Yaka ngay tiyakan ti... Yakang ay tiyakan ti.

metendano ayo ta yoka yapupusi katangan kunan anamwandiriki Rosita Rosita itaka pa sa mga kanungora korapa ana first birthday song by Rough Dog korapa riki itaka nrona ki unara program metendano nawanti titahiri kayo o yung kani kunan nasim ni Rosita Rekotangiria pa inang rahe kitang yon panan meuri FM 89.9 na wanti tayri kayo.

Kupan teme to nungura yon panan meuri FM 89.9 na wanti dairi kayo. Awan na riyero kone pen toki nangkan yakan wan nam program meten nanum ke kuna kia tangirak na koye yon panan meuri FM 89.9. Ya karapa kori ki inkoye rako san data indi dairi kayo. Nara program kakipos meten nanum ke unko ya kiri kena kunam. Kunam de indi dairi kayo yain na pen kan yakan wan nara program pun. Si tepo roi me ayo meten nanom ade nana kon chewa isuwa. Ina nana kon pondu ayo ante temoni ngapong. Ante ta ayo na reitana kanwa nunguram me amkatan wata aki atangira kinakoye. Na wante titairika ayo.

0: No, watay yan ang inko kong murang. O, nika kami tako kanwan na yapo ng insinya.
1: Eh, tungo na may buo kong nanakanote. Misi, yari na karo yan da yan. Punti ka po, ilu yari rin ako. Nyo may ilu yari yan primary school. Nikara ko ah. Pili yakin na yata. Ika tina senior secondary school. Ayo, irang kakongura. O, nika kami tako. Aron na yaka po, rin yaya kayo. What bang bang!
0: O, sexy nga yan. May pun karuto na. Ari pun na nakakataw roi may nakanote mother ministry. Eh, misi, nro na kiro yan ana eso wis. O, way contractors yan misi. May na project kiamen na yana origi ipon busmaya kia ometa nokon na na services mise me ana eso wiso project ari na koroyan tita yana iko
1: All right, contractors. At yan na na dayan na natarerua ang boda kina maguri. Ako tangiraki. At misi. Awan na project. At yan na dayan na. Ay ka akakaw kiro ang boda namata.
0: Ningay no da dayan. O ay na buwa dayan.
2: Ladies and gentlemen.
1: Eh, ayaw pong insin niya kiti misi engineering day. E po nipakaroy da pong wabuy na ninawa na kong wabuy na nawa soon. Wawa ka nga wabuy na nawa. Igay na mo kami ruwag yan. Di ba yung square? Ano na takwa ka na gina ng delactioning na na page PBA? Ano pong na na page na kiti misi? Ayaw ang tayo po ng nam tang kiyara ko mera yung tarawa. Roman di ba yung square? Kiyara ko mera sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwa rin lang ng social media. Paan na titay? Ano na kere-kere yan? Aro ni kakawag ni sumaka yung insinyo. Ibukin na pala kilibas. At niya na muta. Kilibas. Patiyan ba ano kay Bana? Hindi ako nabi ayaw. Yaman! Yaman man!

kupan ti meto nang ora yon pran meuri FM 89.9 takantani nga pa Japan nako kainte takata iri kimay kanni na ti meto ang kanin direkta nako kanuan wuguam kunam me tapi kura nako am kong ora kia wari rika kia apupu to kaino kanuan nung ram yon pran meuri FM 89.9 na rita nako di kanuan wuguam me kunam tokoranayo Mary did you know

na koya nausu ten karewa meni karipais yon mayana kuria aranuka ape meme no nous tapitowea pc o austeria orona ni makuri ngoa dikenchi 5 neps otokoraki akiyakina tenas tesipu temani otetaria pesin tangiraki iroura haeten awatapu karewa sako semeteno no kawaki payasa ni kiaka vitiana ten awatapu karewa nanatapo inusiran ntepunga tipi me wanu ye pungin tena makaina ha sun bo watanga wapi me ono sinakarawi nanora pa yakyo kirapatana me sakarawa nape arato watame ntepung takani me pung wapi me ono wa ye pungin tena makaina ha sun bo watanga wapi me ono nanaus arawatau karewa ipanrebe ho anengkani yana kome irowi atarina maanena hawa iya nausu ni kapene joan tarawa. Hawa iyo tukuna ya tangiraki pa hiria ni takata nwata nanokawa kia iyo. Neupo ni pehini Yesu.

con la Melody. Ay, kaya rin ko rin mabukin ng orang, makiasan ka tawro pa ki. Men na nanon ko rin ko rin panani kiripes. On, wala ka kina ko yung piro nga yari na tatiripe at yos. Kaya karawang kaya na bakin tutuwa na kuhaan, may nga tepota ki ipukin te Melody. O katukiora ki na ko yakain te makuro ay Christmas. Iri po sa naki men tepota ki ni makuri ayo, pa makuri ake anatawroy ni koroy ya ni may nga. Puntuwa ki nora ki yate ay, ora kin te puro, tirita tanda rabi te soka, awa yora ki yaini. E kaina kita sim tu tua yo pun iro ya na tau kita mena nes te pota ki pun te meuri ake apun roko na pemeri taraka. Awari kan tani ngake pa ena toke ya makurin tu tua nuwa bui mea wa yei pun te na makaina yo. Isen teke na mangan te pota ki neire ye te kiripes National Library and Archives ke te kei en LA pa ena toke na honte inga pun pusmae ya koraki ake aka nira na kapo ayaran na pa te TikTok challenge na anaputo niya ngo yei ay te sarire ingay te sakay diri ni ngapong. Nanarokon ko te kei en LA are katoka yon ana official page te bota kindeire o etako pa te kapo ane e ponuki na koye tiruro ni kapene au ena waki te katoka toka tamne ini mua mente pui na wanu wantun antoki nuwa pui mete nuwa yei pongin te na makaina yo ke ena konte ngapong. Tiyakuna kita katang-tang, epon na kon anadine-dine tewen na, mea te kurupu, are ena ira te kapuwaan. Aka unga kita ni katoka-toka pangkana, akatoka ya TikTok ipukin te kapuwaan. Awariyei, ni karina ken tag, ana Facebook page te potakin de irei, ay MOE Kiribes. Imiin te taupuin te TikTok ane, au ena katanutaki nuwabi me tenuwan tu, nuwabi tenga wabi me onuwan te pairikiskuya, au ni mga katukaki na benna na page te MOE ki te potakin de irei. Yaita kanuangan narun ete muanna pun te pupua te taara o ni mewa te pukin wareware. Taka uo men pun isipui meni mewa te taara o te nuwa te pukin wareware. O teka teni men pun ni mepui te taara o uowa te pukin wareware. Ese te tau teakan ni usiran ni kota ana poutoka na konna na waakin takakaru Christmas. Ipukin rungana na kaino ame takiripesi din anu ni paain takakaru. Ake enapuoka yei te pootakini makuri ipukin teonun raina mera waki na nakapoon te takakaru. Eri bosan aku mendengar kami sih nyusiran panapa intangi raikai. Nakon tiada sih nikiripes, yani Christmas. Enapotoka, awni puaka katemu tuan temerurung intai naku. Yang anak kakai tau cokometin teka ponte takakaruayu, temu tuan anapotoka nyusiran naku nikiripes. Engen nani opuni inape anakapote pota kini makuri pukin karikira kian tiawanon raina arabaki. Alen aku raya ete Christmas Thailand National Sport Event. Pandita noram rongrongon napente pitepeki. Yese te medanungin te patei ni kaitara yuan Samoa e toila e pa sailele. Marielongai, ni bukina te tau teaka pa yeki te piekinia women kaina apia. Ake a kaitara kin kai me te tua e te siringa ki yuan Vietnam, i bukin siringan te posin te wana te keang yuan Sydney. Mennan rungurungo te tau teaka re posina kuan te katinipong, a yus pa maane akana women nakani. Adia te imetua ni kapuria kin kai yuan Samoa, aponsa ni kakaina ku puokaiya dinanun anaitapon, oi de kerekena meteo nabe ibukini karekeni pokaia mani akani. Joseph wa wapui meisua anadidiki o Steve Tofa wapui metenua anadidiki. Asane pusmaia pukinaia didimia onsiringa te mani arekana mekinaki pati metanuinte keang at the coconut at Lorenzo Ramaru Tovia. Natun gavin Vietnam at Ho Chi Minh City te wanantena makaina enako. Kain Samoa kana wumen nakani aponsani wareka pusmaia ni pukinaia. Mente karapusin te na makainena ko wari yosi ei tamneia. Pa akapeye ki peia on rokana ki metekain teka teka. Imiini me tento via merona e sauni seam. Ari erangini ka kaiaki ikuakina. Teka peere ipukin na nakamea ko asteria. E ekurakura karieriana e te Pacific Engagement Visa ke te PEV pallet. E nauki kanuan te pomeiei men te uana nturai. Annere katanota di Australian Department of Home Affairs teka tenipong. Me vanuatu e asa nira pua konte waa kane ina non uowa te ritikin nako. Iake anka yara na ipukia aapea ke anakonaani me ngakanoa te pome ipukin te waa kene kamea kane yon Australia ipukin te ritikia ina kon uowa te nga uobi meisua. Te PHV e pondanga te kona nako iake aareke yei pa anamega yon Australia o yei te maise te nuwa te nga mentepitepike mea aapea ka te pui me te wana maisia ake anadinea ki dina non te waa kei niko taki mea Timor-Leste. Sikun naran wanuatu menna na waake Australia ei, e pondikin kai yeti metu Australia, ni kataia ni yangwa wanuatu pa enasaina te pororoi e te nakamu agreement, ari eka peye ki ei apea ika uowa ika ina konte waakin tararua, o ni ka menu menu ipukin te puina te ririki, o enarike na pe yei ni mebubua te milion na konu wanuatu. Wanuatu pon yei ana pororoi narun ane,
Ari ewaki na pengkai na karapinu pinu atea kana mesaina. O na kente pa yeri anga no seri anki eru kona sim di tempan jeri di gena ko yon pot vila. Ibukin karavan te pororo yon tena kamo agreement. O yesa te sa vuto kai no meta yo ome ta kia pitino kome yepe ya. Nibukin te taltea kan no seri pa irawa. Nika kipe te men na kain kutish. Ari erangi noara kere ne nanka yon pot morspi atun kavan papo niukin. Meta kona pota kini makuri o seri ete Home Affairs Department. Papuntapin papuanyukin pa enatapiakiniya ono ngaw nome taki asan kanakuwa kime yo Australia onti metuan siku yon papuanyukin nikawakiniya yey yande program at the offshore detention program. Hatam yekta tenipuy maono wana ririki. Emoni kanakuwa ki nako Manus Highland nuwa tenga tepuy metenuwa imiin tangirani kita na ni Rani Rona. Me imiin tatayanya wanautuwa teimetuan wotara ki yepubusi ipukin ayome taanyan kai anoria pa erangin noraki. Anke kirgagi merurungina eta ko the refugee action coalition pa yekta pontemena me poko yete ngau ni me women tan pidi na ko me yebeya ari ati meto an sigu yon ba bonu kin imin te pina te ridiki an rota ke gaya na yango imin ma kuri ni te ngau meta na koina yon manu silen an no ram ro ro na pe na na be esta na prime minister itare a georgia meroni ni menga kapo na pe ana presidente america donald trump ni na nte social media Imin anakosti yango Trump iketa ko yei pa e kararame o ne mekinan na natautea ka meroni. Eta ko Trump nte kanopong pa iranga ki roiro itaraan de Prime Minister anne yon itari o ni kinakina pe pa aisaakina pe erona. Epo ne pukina na pe meloni pa iesen na ki pouto ka anawaki ni puaka Amerika ni ka itara hi ran. Ipukini yango ani hi ran pa enaki kona andeke anapom aika ama karoiro ike nuclear weapons. Me ana rongo rongo meloni eri e kana koi dina nte Instagram o e taku pa ana te akani koko anako Trump apon naki kanta ni ngaki awa kena no ia. E taku pa aroni kina akina mea tangirana yon abena ia kinako men arona nte itake me Trump. E taku riki meloni pa e pon diai Trump ni kasikuwa ipon irona o ni pon tara ia ngaya aron tangira kina me kina akina iro ya kaina pena ya Amerika. Ndeko anupongo ya takuna pe Trump, pa yesa meroni, ndangi ni kanga puwaka anavaki Amerika, ni puwaka na Iran, nge etoto kwa Amerika, pa enaki kaponga na anatapo itari. Metako testakairiri me itari ane, pa naroni kaponga na anatapo ni puwaka itari. Epeni niveni ya ande pororoi, ae eria ina pe Amerika, ni karinea. Oni kametua pa ngaye Prime Minister, ontaraya pa enaponda ki iruwa ni kai nanonje pororoi ane. Oi kurakura ngai ka mua mua nana kouru tepe e kivrsa e iroi rum. I mean to toko andinin nana poro ekweto nte mais e te pui meni mewa. Pon kivrsa o ekweto ane aria pon katia nata ye yana rekos. Kivrsa ane pangayangkai e katia nata rekos yon to toko andinin nana kouru nte mais e te pui meni mewa. O ni katia nata ana mon points apen in the World Cup aria te imeto anwa kinka yon Amerika. Eri posena ki pa anaporo ekweto ake apuntara ki pa anapondia indin. Onna ki koronano ni kantani nga akane i roun rum. Nge eapuntang indi ome takaina oni kamenna taia pa enoria ki nakete poro ane. Ndieru aria kamenta uroi oni kiperia onto toko aterin. Ntokin te takakaro imerina yesi makane awakain droa yapui aya kea akea. Me kina akin na rongoron i roi rum. Anakoro tepe ate kapene nuwaririke nira te World Cup njeririke ei. Eri ki pa te rongorong ai erangin bubura on tanu atan jo nabe. Ako pun tine tuan nongra anak ni panangani kiri pes. Akan ni motokin rongorong ipukin nongra am. Aki asari kini kata berapa ki. Men nana ru nekarek rongorong panangani kiri pes.

0: 2014 mini canvo nakapo skiroi putia tai nai ne awa nakapo puteni mane putia tai ni mane aki amena yariki meni su ana kun duai wa
1: Company has reported enterprises in Katano Taba and Momentani and Bunga and Aru. Wabi Mono wants to write or in a Magian at Tabuni Gagi was a Bugimi and a Simi, a repo of Boy Tabun Pirate. And I took in the BMAs to want to write one of Wabi Mono.
2: Program yon ya kaputo at hindi ni ali ya tagin na rin atin Miss Tribute dito sta o si kukuray na pepko sa pa ang nangira po kun ar kaputo at hindi kayo at hindi banin na yung title at Mr. Tribute Rising Star woo siho ay kamera yaro ko ni kawan na nakaruto na
0: eh ngayon ara program na kaungay yan na sira masipura Panere ka on the station kasi yaya ko na pay ne ayatare na. Away po na pupulto ka kaya na pay bukin ka kura-kura ki na yatare na nte ipuwa ko yato kura ki on meroro nroriya ay kay. Ayaw po na kaway to wana rin ni kakawa ki bukin po to kaya ratay men waririkeya pohonga ni konani karikira keya roya ne ayatare na o ya confidence imain ikaway rakeya.
1: E po ni wana kinare takapaya rin bukiya tay na ini metay ni maanya kaya apakayari men nisuwa na konduwaywa. Ena to kita ka bayaran na kung tama ni po ngay maira ayo wabi me uwan suray wanga wabi maano wa
2: ayo arate yung puto kayo na sila masigura pa ang helvi katakabuto ayo punit po kinikano karawan niya masilawa ay wakan na yo ya po yatay na sinimi sa bumi aki na tawroy ko tamatan ang yusu ang mimaporo aki ang community na kanwaya apon rin ni matiroy
0: ay kay din na rakanwa
1: awan na dangay bugia kaya mwan na
2: isipo po ay bugia kaya akaw wame o ni na bubo tatara ay bugia aki akatirimen o ko tayo pa tribo ti itraya katigin ko rin tayo akatupo po tatara ay bugia kaya ay na po kong takabuto ni ko tagi na kakatawa na yamo pa fong yan man tribo ti ay po ni kamura o ay kakukuray na amwag na kuya arate ay masipuran tatay gayo
0: kanwan ay nakapotwa atay na ini
2: tewa gatwa wawa salongwe tenwa tali show awa kiliba stars o takadimewa speech kanwan ay nakapotwa mani
3: tewa na the stage walk kete modeling wawa runway show tenwa talent show awa kiliba dance o takadimewa the speech
2: Paninin dong orang mana? Orang itu kima arah main nobis. Yon tenamba, isuah tenu akeh. Ono wa isuah, tapor isuah. Awa, ke? Isuah dina watawan. Wawa tapor ono wa. Luai watawan. Ke boleh kawarida? Nawan tu bagur nara tapor. Beso, ada kaitara mete ispom. Kamra pa? Oh, ina tikiroy ya mika kata uroy man te suroy ya yawakan na yo. Tribute, enter, enterprises.

0: Cam na tayo na nila uli. Si Bundi magawa na pantawroin ko rin ko'y TV na ko. Yan na may ausi po yung kuya ari imeme na nung nikan nung ngura ako ni matako ni pae kariki na pamagilibas John Mabe away tipitipiki.
1: Punti pipiti aro na. Papun CM screen na natawroy ni mayangam. Pusi ka pa kate po pati taray po kini karuan ng TV. Ako ko na na pa nuri pae kariki na pamay tipitipiki o John Mabe.
0: Saksi ngayon eh, am tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pa nakapatako kung kanuan na nausin tigilibas ari kakorowaki. Ngorohon na ba may tipitipiki o tiyo nata e pundi sina ko na pangkain tayinari itirani suwan tamon tayiriki o tiyo rohon tayiriki tiyo ay suwan tamon ng apong tipi magwon tawano away tiyo awan di
1: ko. O ringa, ang kaya wakan runga na nakapoy may suwan ni nome tapo ay makiripes o amkiri wan TV e na mengaroni ko na pentatayan ni ko ang uray ko o ni kamitakuko ni pahay ikariki. Nikanwan na program to ko mete ni kayo mamata.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampana na si Tauroy na pinabas may. Ami katanong wata ake, inakunan nung raya kayo ni metako kinakiyon te TV na koy at botan na mamata.
1: Ang kuye, ari ko kayo nanwa tirevereven ng potaki. Si Tauroy na pinikaroy na kon na rako tangiliya na po na ay metiroy.
0: Saksi na yan ni ang kami ministries o NGOs si Tauroy na pinlive ni potaki. Ay pupuran kasi wataki ang metako kinanan. Iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ni karukwan ng TV yan mo yung amete po at itara. O ya riki na pa na koim, de VIP kiti pakani po ibukin ng popa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata, ori itaki manamba ay kay, isu wa tenung wakea, akea, awawanung wa tenung wa tawana. Ke isu wa tenung wakea, ni mewa wa taporo wakea, ni mewa wa wawa. De itaki merongonong ay kapo, ipon katamerwa, amatata yon pa ay kariki. On kami ngaroy ko ni katopong men kiwan tiga.

kupente me ton ngora yon panal meuri FM 89.9 a jeta yon na tawron kanin de tanaw kanwan ngram me tawon kanwan ipong re yasamen de temit ki obsin tawon kanwan ipong me be so bugin chonan kiripa so pana pe tawon kanwan te pong i bugin chonan kiripa so pana pe ya katawro ki ni teran ni mewon te pakan tai yo te pong tebong ayo temani pong wapi me wo wan sun wo watanga wapi me ono wan tauran kapunga naki ni karokoa antoki kapunga nana jawa ono wa na kontinga pu te pai yari ki ate me to nang nang puaka ni me na yon te tira miang o me yaki on ro ta tion ni kiripes o pana pe ni te wanang inang o taka karo ipukin jono ni kiripes o pana pe tiang ngaya pe pe ti oni tua tau mei miang meo nako meo. Nipirina a wawa nako ntepi me tenua denaat. Yoko na antoka di merinantai. Tari ena roi o ni meripu. Ipukini makin na putaritari tarante tairike yo. Te wananginang o ni mea pururu ni karau nako nae pepiti. Tarante ngapung ana wananginang tautana o ni mea pururu ni karau. Ipukini maki. Ipukini merakei epe yang tarawa o mayana. Tarante tairike yu ana wananginang o anikarau epe epite. Tarante ngapung ana wananginang o anikarau epe epite. Ipukini kuria aranuka o epe meme. Tarante tairike yu te wananginang o anikarau epe epite. O anikurakura ntepitai. Tarante ngapung ana wananginang o anikarau epe epite. Ipukin na nous tapitowe a Peru o nikunau tarante tairike ayo ana wananginang o nikarau e pepite o nikorokoran tapitai tarante ngapung ana kakarau. Ipukin na noutua tamena o arurae tarante tairike ayo ana kakarau tarante ngapung ana kakarau. Ipukin ipanapa tarante tairike ayo ina wananginang o nikarau e pepite tarante ngapung ina wananginang o nikarau e pepite. Kawain na makaina, yay sipong yata. Katawtawon tiyara me teyapus, ya katawtawaki teyapus. Tepi me wawate minisi min tepi me towan ang tetairike yon dietana wawate smare akiawan wate mita. Ni mga katawtawaki me tiyara. Tepi me ruway wate minisi min ni meawan te ngapong. Dietana towan ate smare awa awate mita. Ni mga ani mga iapus, wapui metenuwa te minisi min tepi metawana na konte ngapong dia tana na pe hea wawa te simare ake hea wawa te mita. Awa ane men opisin tawani kanwani pong ipukin tawani kanwani pong ipukin chono ni kiripes awa pana pe.

0: used to dream of better days. We're just trying to survive. Rupoti mini kanvo me nakaposki roi bukia tainaini awa nakapo puteni mani bukia tainaini mani aki amena yeriki meni su anakun duaiwa
1: Company has reported enterprises in Katano Taba and momentarily a bung and a rope will be more no one so right or in a magian at Tabonica was a bugimi and a simi, a repo voice upon Pirate. And I took in the B maze to one so right one will be more no one.
2: Program yon ya kaputo at hindi ni ali ya tagin na rin atin ni si Tributi di basta o si kukuray na pagko sa pa ang nangira po kun ar kaputo at hindi kayo at hindi mani na yon tayo at Mr. Tributi Rising Star woo siho ay kamera yaro ko ni kawa na nakaruto na
0: eh ngayon ra program na kaumahiyan na sira na sipura Panere ka on the station kasi yaya ko na pa ne ayatare na. Owa ipon pupoto ka kiya na pa ibugin ka kora-kora ki na yatare na nte ipuwa ko yato kora ki on ne roro roro ya kay kay. Ayu pon to kawai to wana rangi ni kakawa ki ibugin po to kaya ratay men wari rikeya pohonga ni konani karikira keya roya ne ayatare na owa ya confidence imain ikawai rakeya.
1: Ipon wana ki nere takabaya ra ibugiya tay na ini metay ni mana kaya apakayari men nisuwa na kon ruwaywa. Ina to kita ka bayaran na kung demani po ngay mai ka ayo wabi mewo wan suray wanga wabi mano wa
2: ayo ano tay puto ka yun asya masigura pa ame ayo kata ka puto ayo puni pukin ka nakarawan yung silawa ayo wakan ayo yapo yatay na si mimi sa bumi aki na tawroy ko tamatan amyuso ami makoro aki ami community na kanwaya apon tayo ni matiroy
0: ay kay din na rakanwa
1: wana ka nga ay bugia kaya man
2: isi po po ay bugia kaya ako woman o ni na po tatara ay bugia aki akatiriman ako Kau tanya apa tipu bocil teraya kata dia nak orang tanya yo, kata tipu buat tara ibu kia ke, ayat apa kau tak kaputo? Ni kau tak gimana? Kata tu mana yang mau perform? Ya ramal tipu bocil, ayat poli kamu ada, awak kau kurai dah mak nak kau ya, ratai masih buran tanya yo.
0: Kanwan ayat kaputo atai naini.
2: Tewa, gatwa, wawa, salongwell, tenua, talent show, awa, kiri bestas, oh tak ada mewa, speech. Kano wana ya kapoto ang mani?
3: Tiawana, the stage walk at the modeling. Woa, runway show. Tenua, talent show. Awa, kiribas dance. O takanimewa, the speech.
2: Ipukin pa rin yung dongorona. Ori takima aramay nobis. Iyon tenamba, ay suwa tenua kaya. Unuwa isuwa, tapor isuwa awa. Ke, isuwa rin awa tawana. Woa tapor onuwa. Luay watawana. Que por el cabarida, no aguanta bajo de narta por el peso, haré caitara me despon. Cambra pa, oh, en este quiroye mi cacata uroye mante su roya y aguacana yo. Tributi, enter, enterprises.

kuna meuri riki nko ya kote meto anrona yon panan meuri FM 89.9 na wante tairika yu. Awam ta inga ya bani pora ito puina kesi nang tauro ini musira kano nara tairika yu. Kura bariki indrona kiu, nung ram yon panan meuri FM 89.9. Am sarwani kong kanin di na ibukin kano nam tairika yu ada yesan kakanako ino kano nung ram po ningay hangfang sos. Na mga tauro ang kanin di isi ko na konti nga pong napapaginti meo na natangira tauwe. Tiraan ako kanon ng tayo may kanin na katikiroy kong kanin na studio yung bayari kitaraw may kay. Kura pa rin kinong ram. Tikiroy kanon ng tayo kitikiroy may sumo sa pumo.

Kona me ori koe a wawus me haka no ram no ane me ori FM 89.9 na wanti ngā pō ngai o. Na pana ane kiri pēs ngai yang whāng so sara ni maa tangroa ni kane. Ngā kana koe kano an no ram na wanti ngā pō ngai o me a tabi wano kano an nam program I pukin na pēha kano an te ngā pō ngai o. Tumwa ni pēs na karapa mwa te ue a kai ni mga kona an nanganita timea ua timerurung. Ni kona an mga karakoira na wante ti ngā punga te mea roa iu pa sina kaina kan wante tangaina iu ki. Sina na rei isu kong kani me kuna mtokorana. Kuna rana pune puna kona ra ra wante ti ngā punga iu kina na tangira wana kawa kina koira. Ti nte punga re tairi kia sanna ko. Ani mga kuna nangani tati timerurung na wante ti nga punga temeru ayo. Sina kaya na kuwa na kuna kuna ratokorana ayo. Thank you Lord for your blessing on me.

Ha ko pinti beto no ora yon brand meuri FM 89.9 na wanting a ponga yo. Ha mteng kai wan wara it minis mi no no wa kes na. Teme to an rei tanong kanon no ram. Kuna mai ka na kuna nanga no temerurung an kuna ni mga Katiraki ko no ram yon brand meuri FM 89.9 pa kuna. Tiraki ke news ni koroi na ko tapem na wanting a ponga yo. Narita riki kanwa nongram mea kunam tokorana yu, uso mea rurum.

na ko yung kera ko teme tuwa na pe ni bine yon kem ti nga po nga yu na risi ko rike me kunam tukara na yu takante ni kame nungram ni kunam ma yu na kunapun pe ntirek o ni karo ay ni pe spangam na wanti nga po nga yu.

menemin kunam tokora nan ne piri piri ter tetai ki takan tani ke pebun pen de ki ne koim ki kopun pen no di mane vente kunan go de semesu te ndinga apunga yo go yere ko te samakurin ki go ye te ndere ire ki takan tani pa ko te rekhang kai me yon kim ha ni ka tawro ko iman do kon pyom ni makuri ki man do kon dem sku pas ndinga apunga yo na rik tari ki kanwan no ram me kunam tokorana yo ngoyare ko kwausi na pe ni min tan dinga pungo yo yo ngane pe nus metam mekan.

0: Kore meuri riki in koe hao te meto no ngora yo an panani meuri FM 89.9 na wan te te ngā ponga yo. Ta in kai tipi mea uora ai te minisi mini sua ke sinang tau rai nua kina kanuan nara awan kaki pose a tini mea ua ke epikin ngora am te ngā ponga yo. Sina karapa amuara sponsor. Are yaka tau roa am ni mea ua ke epikin kanuan na muike yo. Yaka tau roa ki am ni mea ua kea. Nte wiki ayo men te pota kini makuri bukin te meuri katuki oraki. Men te program at the 80 scale. O animane naki men te t-fats anarapata ni popo ki te tauteaka no stiri yon kiribes. Nako akerik, ya katauro waki abni mea waki ante wiki ayo men te pota kini makuri bukin te meuri katuki oraki. Men te program at the 80 scale. O animane naki men te t-fats anarapata ni popo ki te tauteaka no stiri yon kiribes. Ngai ari amane na kanwan nam nime wakian di tumani nga hapo ngayo. Sina tauroi ngani ni kaya inakuwa na kwanda na na kongra responsa. Ay, mina ya tauroi nepe andesigo yu anara nampantare po nara isuwa ni mewa ake ataporo wawa awa isuwa ni mewa na kwa yungkiyara kwanda nga param katikiroi na wanti nga hapo ngayo. O takantani en katangan na kongra responsa ko na pun kakawung roi kai ipun kakawa ke yo na koira ari ke pun kai ni sinape me kanwan na rasira kin dire me wa ken di nga pun ngai
1: kun me uri kripa sinta me ron te nga pun ngai yo Yakatauro kami ni mewa kento wikayu. Mente pota kini makuri ibukin te meuri ako te georaki. Oni pero ngagi men lobisin beyakinan tararuan te meuri. Mente program at the 80 scale. Oni manina ki mente t-fed na narapata ni pupo ki te tauteaka na ostire yon kilipes. Tera te 80 scale program. The 80 scale punta program ya po ayasen katapanagi ni muan te na makaina asun te rikayu. 80 scale ite ibukin the scale up of assistive technology. In another like in the data scale up pun katada nga kan temagun susu ni dike dike ma tatara tara ke takakau mo ataka kamaguri assistive technology ke assistive product ayo ya kaine sino kon pai ni pupu ki narun te pai ni kakau mo te girasin tara tara ke te girasin metaki te tai te kani mo o tioko terang antori o tenani kai pe ai ana po kana kakamaguri te tei ya sen ka ukwa kana makuri te ti scale program nda ka obong nwai wa yei pungin sun dirigi ei nte mere ari mere nani pigini pe uwez o te kg5 ilon te minita men te po taki ni makuri pugin te meuri o katu ki orak te minita men te po taki ni irei te ai kamisina men na Australia na koni kilipas awane matanui ana obis te yunusevu ya oni kilipas awane puka meruwa gina pe pungin te assistive tikina orachi nja nabe ki the world assistive Technology day, ari ekorawakin na uwan sun katuarilik. Maana boto niyango, at kauka kawain trapaya ki unlock the everyday. O intapin the program yu, pa inakorawa anamakurin si suwa na koyate ya ki aminan tiriri, o aki aminan ntikawa, aki men nanuwa na kontipi meonuwa tiririki. Ibukin nora na yakangangan na yataratara, ay yakakawungo, o yakakamaguri, o nikariki, men kakuroy pai ni pupuogi. Ke assistive technologies na koya te ye ka akunia ke pa ye ye ya kanga na ye taratara aja ka gawo o ya ka kamakuri te makuri susu ayo ena tauroi no akira ki ni moa dina nun dei dei mo amen te mon dina o ta ko worina o ni kali ke kina pa no rakia ate ya ke amina sina no kun tere dei ye o ni ki dipesi na kapata ka ka wakin te susu ayo pa ngkana anora kin ken kunia ka te pa ye ro takine ye taratara aja ka gawo o ya ka kamakuri ke to wana mei bokon na kanne o te program ina montani kare kei po kai ente tai atabe pa aongan na kea ya kanga ngan tirei oni kau nga ari takia na roroi ente tirei de yausu de yakawa o ya pa makuru ayi warun wa kinan tisu ina mona na so du program men surai diriri gei ni kawari mo ari ri yake yon tarwa tei na ina no me peso on disa ni kawari ri ri ake yon na makuru ni kapene yon kilipas takantani nga pangtana apene te yake amina ina no tirei the program ena kariki ena pe kawarai ya te ya ke amina sinana kun tiri ake apaka ayari ri ki men no wana kun tipi ma no tiri ya kaina di sim tu suwa yo ilo wi tani makuri men te pota ki ibugin te mauri akote gi ora ki ani kari ki pei ma ana sim te pota ki ndeire ibugin apa ena korawa ki te makuri in suwa na ko ya te inon ta kawa ndeire ma yare ai pun te panan bu si on ka ngana na ko imi karo sibu o i tan tara ro ya te ai kai pa erang ni ka kawa ka mi pouto ka na kon te suwa yo pa au man te me to ro irin ai tara tara aya ka kawo mo o ya ka kam makuri da pataia na simi mesibu mi pa ya man te ka ya takete o ya ko ake ya waya kina ibukini kapaya ya a kapaya ni kiriba sintai a ni ngapong sabene ni kaupa kawa inta kapaya na ko ya ratei ni mua mentereirei a wake ya mene sinan kun tereirei kamda baka ni kiribas a wala peo men kami te meuri te roi o te tapu.

Ulit kita sinta meron tayong nga po ngayon. Yaka daw roo kam na mewakan tuwi kayo. Menta po tagi ni Makuri, ibigin ti Mewri ako ti Gyorak. Oni pero nga kami nabisin bayakinan tararuan ti Mewri. Men ti program at DAT scale. Oni manina kami di TFED na narapatan ni Pupo kiti tautea na Australia yon kilipas. Dira ti AT scale program. DAT scale punta program ya po ayasen katapanagin ni muan ti na makaina asun tiri kayo. AT scale, ito ibigin ti scale up of assistive technology. At inano na kinti tara scale up pun kada nga kan tumagun susuo ni dikidiki ma tatara-tara ki takakawungo o takakamaguri. Assistive technology ki assistive product ayo ya kainis na kung pay ni pupuki na rin tapay ni kakawungo tigirasin tara-tara ki tigirasin ni mataki titay takani mauk o tiyoko tirangan tori o tinani kayo pe ay anapoka na kakamaguri tiyatay. Yasan kauka kya na maguri TAT scale program ntakawapong nwaywa yay punginsun diriligyay ntimere arimere na nipiginibe uwes o tiki 5 ilon timinita mentepota kini maguri bugin timewri o katukiorak timinita mentepota kini ilay tiyay kamisina men na Australia na kuni kilipas awana metanungi anabis te yunusev yoni kilipas awani pukameruwa ginabe pungin ti assistive technology diyan nabe get the world assistive technology day ari ikorawakin na uwan soon katuwarilik. May anabuto niyang at kaupakawain takapaya ki unlock the everyday. O yung tapin na programa yu pa inakorawa ang namakulin si suwa na kuyate ya ki amin ang tiriday o aki amin ang takawa. Aki men nanuwa na kung tibi mewanuwa tiririki. Ibukin nora na yakanganga na yataratara ay yakakawungo o yakakamaguri o ni kariki men kakuroy pa'y ni pupuogi. Assistive technologies na kuya tiyaya ka ako niya pa yaya yakangan niya taratara ay yakakawungo o yakakamakuli tamakuli siso ayo inatawroin mga kinagi ni mua rinanun daylay ni mua men temuan rinan o takawarinan o ni karikia kinapa nora kia at tiyaya ki amin ay sinanukun tiraylay iyo ni kilipasin na kapita kakawagin ti siso ayo pa ngkana anora kinkin kunya ka tiyaya pa yaya rotakin niya taratara ay yakakawungo o yakakamakuli ki tawana may buwakon na kanne o ti program ina montaña kare kay bokay entay atabe pa aman na kay yakangan ng tiriri aw ni kaunga ari takia naroroy ang tiriri na yausu na yakawa aw iya pa makuro ayi warun wa kinan tisu ina mo na nasu do program men suray diriri gay ni kawari mo ari iri yakiyon tarwa tinay na no me peso on disen kawari iri akiyon na makuro ni kapena yon kilipas takantani nga pangtana apene te ya ke amine nanun tiriri the program ena karike na pe kawari ya te ya ke amine sinan kun tiriri ake apaka ayeriri ki men no wana kun tibi ma onu tiriri e kainak di sin su su ayo iro wi tan makuri men te pota ki ibugin te mauri akata ge orak oni karike pe ma ana sim te pota ki ndire ibugin apa ena karawa ki te makuri su su na ko ya te inanun takawa ndire mayare ai pun te panan busi on kaungana na ko mi karo sibu oi tan tararuwa ya te ya kai pa irang ni kakawa ka ni pouto kana kon te su su ayo pa aw man te me to ro irin ayataratara aya kakawong o aya kakamakuri dapat aya nasimi masibumi pa yung ante kaya takite o aya kuru ake ya aya kinna ibukin kapayaya o kapayaya ni kilipasin kay o ni ngapong sabana ni kaupa kawain takapaya na kuya aratay ni mua mentiriri o ake ya minay sinanukun tiriri kamda baka ni kilipas o warapew men kami timauri tiroy o tatapun.

0: tara na yei ti tiri men ro kon dar tare bon ting apo ngi okes na tawro edikin ke ino kon na kongra responsa ta khantani nga goe ta disani me wa ken ting apo ngi yu una pun ka kaung roi ke pun e ke ines kan wan ra sirakin ti ting apo ngi yu me na kongra responsa sina ke ino kori kin kon na kongra responsa ibukin no ra
1: Kuna mauri kilipa sinta meruwa nte inga apunga yu. Yaka dauroka mne mewa wake ndu wika yu. Menta bota gini makuri ibuginti mauri ya kontu georaki. Oni pera wagi menna obisin biyakinan tararuan te mauri. Menta program at the AT scale. Oni manina ki menta ti fed. Nana rapata ni bupo giti tautega na Australia yoni kilipas. Dena te AT scale program. Dating skill, punta program ay po ayasen katapanagin ni Monte na makaina asun tiri kayo. AT skill, ito ibukin the scale up of assistive technology. Ay inanonagin ditara scale up pun katapang akan tamagun susu ni rikirikay maya tataratara ki takakawungo o takakamaguri. Assistive technology ki assistive product ayo ya kainin sinakon pay ni pupukin na ron tapay ni kakawungo tikirasin taratara ki tikirasin ni mataki detay takani mauk o tiyoko Terangan tori, otenani kayu pe, ai ana poka na kaka makuri tia tei. Yesen kau kaki ana makuri, teiti skill program, nta kau pung nuai wai yai pung sun, dirigei, nte mere, ari merina ni pikini be wes, ote kei jivaif, iron te minita, mente pota kini makuri, pukin te meuri, au kato ki orak. Te minita mente pota kini irei, te ai kan sira men na Australia, na kuni kilipas, au na metanui, ana obis te yunusev, yoni kilipas. Au ni puka meruwa kina pe pungin te assistive, tikino orachi, te on nabe ki the world assistive, Technology day, ade ekorawakin na uwan sun katuarilik. Maana buto niyang at kauka kawain trapaya ki unlock the everyday. O intapin the programa yu, pa inakorawa anamakulin susu na ko yate ya ki aminan tiriday o aki aminan ntakawa. Aki men nanuwa na kontipi maunuwa tiriliki. Ibukin nora na yakangangan na yataratara. Ay yakakawungo o yakakamaguli o nikariki men kakuroy pai ni pupugi. Ke assistive technologies na ko yate yai ka aku niya kapa yaya yakangangan yaya taratara ay yakakawungo o yakakamakuri. Temakuri susu ayo enatauroy nung akin agi ni moa rinanun deirei ni moa men temuan rinan o takawarinan o nikarikia kinapa nora kia ate ya ke amina sinanukun tereirei yon kilipesi na kapita. Kakawagin desisu ayo pa ngkana anora gengkin kunia katiai pa yai rotakin yaya taratara ay yakakawungo o yakakamakuri ke tewana may buwakon nakane o te program Ina montani kare kei bokai yang detai etebe pa aongan nake a yakangangan tiriri aoni kaunga a reitakia na roroi yang tiriri na yausu na yakawa au ya papakuru ayi warun wakin ante su ina mona na su du program men surai diriri giai ni kawari mo riri a kei yon tarawa teina ino me peso aon disa ni kawari riri a kei yon na papakuru ni kapene yon kilipas takantani nga pangkana apene a teia ke amina ino tiriri The program ena karike anape kawaraya teia ke amina sinana kun tiriri ake apaka ayaririki men no nuwa na kun tipi maonu wa tiriri E kaina di sin susu ayo iro wia tani makuri men te pota kiri ibukin te meuri au kato georak Aoni karike peima ana sim te pota kin leirei ibukin apa Ena karawa ki te makuri in susu ana koi atei ino nan takawan leirei Ngayare aipun te panani buusi aoni kaungana na koi mikaro Sibu awai tan tararuai atei aikai pa Erangini kakawa ka mi pouto kana kon te susu ayo pa Aoman te ime to aroi rin ayataratara Aya kakawong awa ya kakamakuri. Dapat aya, nasimi, masibumi pa. Yang ante kaya takite awa ya kuru. Ake awa ya kinay bukini kapaya ya. Awa kapaya ni kilipas singkai awa ni ngapong. Sabi na ni kaupa, kawain takapaya. Nako ya alatay.

Wara di sani mewa ke takan tadi ngam nungram nana kongra responso avun evuni pendi ke na kongra responso ki on di tayo ya tauro ing kanin di isu kumera nampan terpo na di isu ani mewa ke ta poro wawa isu ani mewa na kwa mkera wakan na pram katikiroi na wanti ngapung ayu.

0: Kura pariki ni param katikiroi ni di ngapung ayo ya katikiroi ko me yon pe om me kan ya rei tai ki te panan katikiroi no koya kain ampas ki ko mani ve yan pe nam katikiroi ni ngapung ayo me kan petam ori ke ipun nam kura ka ki ko mani ve yan nam katikiroi ki ke ko kura ruwa no ko me ngai ta kan tani pa pun pe no ni ku kura ni pe no rai na awan ka ko se tini ma wa ken ti ngapung ayo sina tauroi diki ni kaina ko na konna ko ngora responso ta kan tani pa ko na pun ka kaung ro ing ko ite sa ni me wa ken tin tin apu ngayu kai e pun e ka ines kan wan ra sira ki tin apu ngayu me na ko ngora responso ari ki pun ka ka wa ke yu ipukira ngai da te tena sin ki dibes
1: Kuna mauri kilipa sinta meruwa nte inga apunga yu. Ya kadauroa kamini mewa kente wika yu. Mente bota kini makuri ibu ginti mauri ya kote georaki. Oni pero ngagi mendo obisin beyekinan tararuan te mauri. Mente program at the AT scale. Oni manina ki mendi tifet. Nanarabata ni popo giti tautega. Nostire yoni kilipas. Dira te AT scale program. DT scale punto program ya po ayasen katapena gini muante na makaina asun terili kayo AT scale ite ibukin the scale up of assistive technology ay inanona gin detaya scale up pun katapena kan tumagun susuo ni dekereke ma tatara kita kakaungo o takakamaguri assistive technology ke assistive product ayo ya kaina sinakon pai ni pupo ginaron tepay ni kakaungo tekirasin taratara ke tekirasin metaki tetai tekani mauk o tiyoko Terangan tori o tenani kai pe ai ana poka na kaka makuri tia tei. Ya sani kau kaki ana makuri TAT scale program nta kau pung nuai wai yai pung insun diriligi ai nte mere ari mere na ni pikini pe wes o te kei divive i don te minita men te pota kini makuri pukin te meuri o kato ki orak. Te minita men te pota kini irei te ai kani sira men na Australia na koni kilipas a wana metanui ana obis te yunusev i oni kilipas. Oni puka meruwa gina pe pungin te assistive tikino orachi di on nabe ki the world assistive Technology day, ari ekorawakin na uwan sun katuwaririk. Maana po to niyang at kauka kawain trapaya ki unlock the everyday. O yung tarin de programa yu, pa inakorawa ang namakulin si suna ko yate ya ki aminan tiriri o aki aminan ntikawa. Aki men nanuwa na kong tibime onuwa tiririki. Ibukin nora na yakangangan na yataratara. Ayakakawungo o yakakamaguri o nikariki men kakuroy pai ni pupuogi. Ke assistive technologies na koya teye ka akunya ke pa yeye ya kanana ni taratara aja ka gawo o ya ka kamakuri te makuri sisu ayo ena tauroi wa kira ki ni moa dinanun deirei moa men te moan dinan o taka worinan o ni kari kia kinapa no rakia ateya ke amina sinan kun tereirei ya o ni kidi besin ka puta ka kawakin te sisu ayo pa ngkana anora gen ken kunya ka teye pa yeye ro takin ya taratara aja ka gawo o ya ka kamakuri ke to wana mei bokon nakanne o te program ina montani kare kei bokai ente tai atebe pa aongan nake a yakangan anterirei au ni kaunga ari takia na roroi anterirei na yausu na yakawa au ya papakuru ayi warun wakin ante su ina mona na su program men surai diririgi ai ni kawari imo ari irei ake yon tarawa teina ino na mepeso au ndisa ni kawari irei ake yon na papakuru ni kapene yon kilipas takantani nga pangkana apene ate ya ke amina ino nanterirei The program ena karikia nape kawarai ya te ya ke amina sinan kun tiririi ake apaka ayaririki men no nuwa na kun tipi maonu wa tiririki. Ya kainak di siin susu wa yu ilo uya tani makuri men te potaki ibukin te meuri oka te georaki. Oni karikia pei me ana siin te potaki ndirei ibukin apa ena korawa ki te makuri in susu wa nako ya te ino nan takawa ndirei. Ngayare aipun te panahan bubusi on kaungana nako imi karu sibu oi tan tararuwa ya te ya ikai pa edangini kakawa ke mi pou. Kona konti susu ayo pa awan ti metu aro irin aya taratara aya ka kawong o aya ka kamakuri dapat aya nasimi masibumi pa ya awan ti kaya takite o aya kuru ake ya waya kinna ibukin kapaya ya o kapaya ni kilipas singkai o ni ngapong sabi ni kau pa kawain ta kapaya na kuya arate ni mua mentiririi o ake ya mene sinan kuntiririi kamda pa kain kilipas o wala peo mengkami temeuri tiroi o tetap

o nna o di kiletse sentle mme re won teng ha bongwe yo ya ga doro ka nne wa kente wika yo mente bota ke ne makuri e bugin te meuri ya khote ge orake oni pero wa ge menno bisin be yakinan tararuan te meuri men te program at DAT scale oni manina ke mente ti fet na na rapata ni popo ki te tau teaka na Australia yon ki pes dena te AT scale program DAT scale pun te program ya po ayasen katapena ki ni muan te na makaina as un te dedika yo AT scale ete i bugin the scale up of assistive technology e non la gente tera scale up pon katata na kan tema kun susu ni de kere ke ma te tara tara ke ta ka umo o ta ka maguri assistive technology ke assistive product ayo ya ka ine sino kon pai ni popo ki na run te pai ni ka umo te kira sin tara tara ke te kira sin meta ki te tai te ka ni mau o ti oku te rangan tori o te nani kai pe ai ana po ka na ka maguri te tei ya sen ka uka ki na maguri te iti scale program nda ka wabong nwai wa yei pungin sun dirligi ei nte mere ari mere nani pikini pe uwez o te kei G5 i don te minita men te pota ki ni maguri pukin te meuri o ka tuki orake te minita men te pota ki ni irei te ai kanisina men na Australia na kone kilipas a wana metanungi ana wabis te UNICEF ya wane kilipas a wane puka meruwa ki nabe pungin te assistive tiki na orachi dia nabe ki the world assistive technology day are e korawa ki na wan sun ka toririk mana poton yang a kau ka kawain trapaya ke unlock the everyday o intend the program yo pa ena korawa ana makuri su na ko yate ya ke amina trire o ake amina ntakawa ake men no wan ko tibi me onu teririk ibukin nora ne yakanga ngani yataratara aya ka kawo o ya ka kamaguri o ni kariki men ka koroi pai ni popogi ke assistive technologies na ko yate ye ka akune ke pa ye ye ka nga ni tara tara aja ka gawo o ya ka makuri te makuri su wa yo ena ta uroi wa kina ki ni mo ari na nun dei dei mo amen te wan dina o ta ko wori nan o ni ka rike kina pa no ra kia ate ya ke amine sina no kontere dei yo ni ki di pesi ni ka pata ka ka wagin te su wa yo pa nkana anora gen ken kunia ka tei pa ye ro ta kina ya tara tara aja ka gawo o ya ka makuri ke to wana mei bo kon na kan ni o te program ina montani kare kei boka yen te tai atabe pa aongan na kea yaka ngangan te reirei au ni kaunga are takia na roroi en te reirei na yausu na yakawa au ia papakuru ayu warun wakin ante su ina mona anas su tu program men tura i diririgi ai ni kawari imo are irei ake yon tarawa teina ina nume peso au ndisa ni kawari irei ake yon na papakuru ni kapene yon kilipas takantani nga pangkana apene ya teia ke amina ina nuntiri irei the program ina karike anata kawarai ya teia ke amina sinana kuntiri irei ake apaka ayaririki men nono wana konti bima wanu watiririki ya kaina kiti siin susu wa yo ilo uya tani makuri men te potakiri ibukin te meuri au kato ki orake au ni karike pei me ana siin te potaki ndi irei ibukin apa ina karawa ki te makuri susu wana ko ya tei ina nuntakawa ndi irei ngayare aipun te panani bukusi au ni kaungana nono ko imikaru sibu oi tantara ruwa ya teia ikai pa irangi ni kakawa ke mi pouto kana konti susu wa yo pa au man teime toa roi rin aya taratara aya kakawongo awa ya kakamakuri dapata iya nasini mesibumi pa ya man teka ya takite awa ya kouru ake ya waya kinda ibukini kapaya iya awa kapaya ni kilibas ngkai awa ni ngapung sabene ni kaupa kawain takapaya na ko ya ra tei ni mua mentere irei awa ke ya mena isinan kun tere irei kamdapa kani kilibas awa rapeo mengkami temeuri tiroi awa tetapu

0: tara na yei di taka angana kon nara tara pon nani ki amta inga yei di saongra ya pani puro ai wanu waki ya o yu ari ya rukona pe anto kina kan wan nara nime wa ken ka kus na wan ti inga apong ayu ya ya karapa ko ya kai tau ko di kingko ya rukwa san leita ya nara rampan tara pon nara isu wani me wa ke ta puro wo wa wa isu wani me wa ya ya kai tau ko na pe an ko ya ko ko ti me tuan no ra yo an pa ni me uri FM 89.9 no wan ti ti nga pu nga yo sina karapa ari kara sponsor te te po ta ki ma kuri bukin ti me uri ko ti ki ora ki the program at the 80 scale nga yari ya mane na kanwan nam me wa ken ki ya pero nga ni me wa ken na wan ti ti nga pu nga yo sina kaina kwari gina konna na kongura ra response santing apu nga yoi bikin kapeni an ngora ra ki ai mina ya tawro ina pe ande isu ko mem katan wata ki atang ira kina kona ibikin ngora am tinga apu nga yu
1: na mauri kirita sinta mero an tinga apu nga yu ya ka tawro kam ne me wa kente wi kayu men te bota gini makuri ibikin te mauri akote gorak oni pero nga gi men nobsin be yakinan tararuan te mauri men te program at the 80 scale oni manina ki men te fed na rapata ni popo ki te tautea no stire yon ki pes dena te 80 scale program the 80 scale pun te program ya po ayasen katapana gini muan te na makaina asun te rika yo 80 scale ite ibikin te scale up of assistive technology in an onagin te tara scale up pun katata nga kan tamagurin susu ni dike dike me te tara tara ke taka kaungo o taka kamaguri assistive technology ke assistive product ayo ya kaine sina kon pai ni popo ki naron te pai ni kakaungo te girasi ni tara tara ke te girasi ni metaki te tai te kaani mauk o tioko te rangan tori o te nani kai pe ai anapoka na kakamaguri te atei ya sen kauka ki anamaguri te iti scale program nita kawapong nuwai wa yei pungin sun diririgi ei nite mere ari imeri na nipigini pe uwez o te kg5 ilon te minita men te pota ki ni makuri pukin te meuri o katuki orak te minita men te pota ki ndirei te aika nisira men na Australia na kone kilipas o wana metanungi anabis te yunusevu ya wani kilipas o wani pukameruwa ki nape pungin te assistive tikino orachi nite on nape ki the world assistive technology day are e korawakin na wan sun katuaririk mana botoni yango a kauka kawain trapaya ke unlock the everyday o internet the program yo pa ena korawa ana makuri jisu na ko yate ya ke amina trade o ake amina ntakawa ake men no wan ko tibi me wanu teriki ibukin nora na yakanga na ya taratara aya ka kawu o ya ka kamaguri o ni kariki men ka kuroi pai ni popogi assistive technologies na koya teye ka akune ke pa yeye ya kana na ya taratara aja ka gawo o ya ka makuri te makuri sisu ayo ena tauroi no akina ki ni mo ari na nun deire ni mo amen te wan dinan o ta ko worinan o ni kari ke kina pa no rakia ateya ke amine sina no kontereire yo ni ki de pesine kapata ka ka bakin te sisu ayo pa nkana anora gin gin kunia ka teye pa yeye ro takine ya taratara aja ka gawo o ya ka makuri ke to wana me ipo kon nakanne o te program ina montani kare kei bokai ente tai atabe pa aongan nake a yakanga ngan tiriri au ni kaunga ari takia na roroi ente tiriri na yausu na yakawa au ia pa makuru ayi warun wakin ente su ina mona na su tu program men surai diriri gei ni kawari mo ari iri ake yon tarawa teina ino me peso au ndisa ni kawari iri iri ake yon na pamakuru ni kapene yon kilipas takantani nga pangkana apene ate ya ke amine ino ntiriri the program ena karike na pe kawarai ate ya ke amine sino na kuntiriri ake apaka ayariri ki men nono wana konti bima wano watiriri ya kaina di sim chusu ayo ilo tani makuri men te pota ki ibukin te meuri au kato ki orake au ni karike pei me anasim te pota ki ndi irei ibukin apa ena karawa ki te makuri nchusu wana koi ate ino nantakawa ndi irei mayare aipun te panani bubusi on kaungana na koi mikaru sibu oi tan tararua ya te ya ikai pa erangi ni kakawa ke mi pouto kana konte susu ayo pa au man te ime to aro irein aya taratara aya kakawongo au aya kakamakuri la pataia nasimi mesibumi pa ya au man te ka ya takite au aya kouru ake ya waya kina ibuki ni kapaya ya au kapaya ni kilipa sintai au ni ngapung sabene ni kaupa kawain ta kapaya na koi ya rate ni mua mentere irei au ake ya mene sinanakun tere irei kamda pakaani kilipas au arapeo mengkami te meuri te roi au te takamu

kuna meuri diki nkwe ya kwa teme tuwa ndona yon panani meuri FM 89.9 na wanti nga punga yu. Tita yu na tauroa ingani ndita na kukonwa nungram me kanwa na uri nini ikano kuna nangani ko te temerurung ibukini kaitarakin na kasipangam na wanti tinga punga yu ke kunam me tapikora amkwa ngura kia waririka kia puputu kanina kukonwa nungram yon panani meuri FM 89.9. Na reisi kukani mea kuna mtokora na iyo, o rio.

0: Ja tähänkin narana ähtimistri botit. Niitusta? Oisiko koreine pekkosapa? Anna niira puhun harka puto tirike juo teilun baane na ja taito. Ähtimistä tri botit. Rising star. Wuuu! Sehu! Eikä meura! Jero kuri kauana na karuttona.
1: Eng na yora program na kaumaiya na sira na sipura ba neve ka on the station kosi ya yakona pai ne ayata arena owai pon popo to ka ki ya na pai bukin ka kora kora ki na yata arena nte ipo ko ya to kora ki on ne roro roro ya ai kai ayo pon to kawai to wana rangi ni ka hawa ki bukin po to ha ya ra dei men wari ri ke ya bonga ni kona ni kari ki ra ke ya roya ne ayata arena o ya confidence i mind i kawai ra ke ya
2: e bunu wa ki na re ta ka ya re bukia tai nai ni me tai ni mana ke ya pa ya didi meni suwa na kon ruaiwa ena to kita kabe ya na kon demo ni bonga i mai gayo wa bi me wan surai wa nga wa bi ma no wa
0: ayo arte in puto ka yana sema segura pa ana el ka ta puto ayo pon pukin ka ko rawan ya musnawa ya wa kan yo ya po ya tai na sini mesu mi akia ta uroi ko ta matan a new su a mi ma koro a ke a mi community na kanwa ya apon tangi ni matroi
1: ai kai den na kanwa
2: wana danga ya ki ya mon
0: isipu po pukin ya ke akogome oni me po ta tarai bukia ake akate men o te ia patri po ti tra ia kate gen koran te yo ka tu po te tarai bukia ake ai da po kon ta po to ni ko ta gen ka ka to na ia mo pa fo mu ia ro mal tri po ti ai po ni ka mo ra o ika ko kurai da ma na ko ia ra te ia mes puran te tai yo
1: kanuan ia ka po to atai nai ni
0: te wa ga tu wa wa sa long wa te no wa ka ra show awa Give us stars. Oh, take the mewa. Speech. Can one of you help out on money?
3: Tenuana, the stage walk. Get the modeling. Woa, runway show. Tenua, talent show. Awa. Kiribas dance or the animewa this page.
0: Ibukin pa rin yung dokorona. Ori taki ma aramein na obis. Yon te namba ay suwa tenua kea. Unowa isuwa tapor isuwa awa. Ke isuwa rin awa tawana. Wawa taporo onowa. Luay watawana. Ke poni kawarida. Nawante maguro naratapo are. Beso are kaita ramate ispong. Kamrapa. Oh, ina tikiro ya mika kata uroi manta suro ya yawakana yo! Tributi! Enter! Enterprises!

0: Wate ya nangin ko kong ura. Ani ka kamit ako kan man na yapong insin ya.
1: Eng, tungkol na ibu ko na nakanoot eh. Misi ala nakaroon yung tatayan na punti ka po ilu yaririn ako. Numuan na ilu yaririn primary school. Nikara ko ha. Pili yatin na yita ikat na senior secondary school. Ayo, ilang kakong ura. Ani ka kamit ako. Aron na yakaburi ni yekari. What bang bang!
0: Oh, sexy nga ya. May pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakanoot in mother ministry. Eh, misi. Nroon na kiro ya ana eso wis. Oway contractors. Yan misi. Mena project tak ya mena ya. Origi, ipun pismaya kia ometa, nakon na services mise me ana eso wiso projectari na koroyan tutaya.
1: Ayan, kadalanin kami. Pakikasawa kayo yung hindi kapuntan namda. Pakam na po na, no na na service. Kapunta ka na makuli at sinise. Ano na tawruhan ko rin yan upon na tayyan. Yakakawa kayo po kimi ayo. Palakiyokyo. Siya yun ni tayo. No na kanuan wa. Tanise. Mara so wis. Okay, contractors. At yan minan na tayyan na natararua. Ang bota ka na makuli. Ako tagiraki. At sinise. Awana project. At yan minan na yan. Aika akakawa kayo yung tapuntan namda.
0: Ningay no tayyan. Oh, ay napuwat yan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw pong insinyan kiti misi engineering day. E po ni pakaride pong wabuy na nilewa na kong wabuy na nawa soon. Wawa ka nga wabuy na nawa. Igay na mga meruwag yay. Dividing square. Ano na takwa kinagin na ng deluxioning na na page PPA. Ano po na na page na kiti misi. Ayaw ang tayo po ito na namin ng kiyero ko meron yon talawa. Rokon dividing square. Kiyero ko meron sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwa rin ng social media. Paan na titay? Ano na ng tele-tele yay. Aron ka kawag ni sa mga yan sinya. Ibukin na pala kinibas. At kaya na muta. Kinibas. Patiba. Ara kay Banas. Diyan na dahil.
3: Yaman. Yaman man.

kuna mayroon rin kinko yung kote meto nung ran na wante nga po ngayo kaya ibon siya na wari kiti minis ay nang poro ay waki na risi kong kanin me kanwan nung ram am kong ra puto kanto su ipikinti nga po ngayo.

Meurin tayo nga po nga. Kaya tayo nga tama ka. Ang tayo nga kakapupwenta. Ang tayo nga po ngayo. O sa kawin nga kita ba ito wa naman tayo po nga. Tiyoso. Tiyoso po ang temuan uman dire. Temuan uman tap. O temuan ikawa. Imahin din ako yung ate ay inanong tayo uman dire. Awa po dire niya mua mente mo yung nga. Imahin ay ako na ni kakawong na kaya tayo dire. Awa kakawong mo na kaya ayakaro. Imain ay awata ni kanuan tiyo nape. Awa awata mo ni pahin ka peni na nainwa rumenta mo yung ngaya. Ngayari na susirakin ni kwante mo ni nga po ngayo. Tiya ka kininwa rumenta tira ane ko karikiraki ay nanonu mo yung ngam. Tiyo mo yung nga ay peste mga ingay inanona kaya'y tiyo tayay. Tiyo mo yung nga ay peste tiya ki kapiroro inanona kaya'y tiya rondaita kiyay. Temu yenga e korakora te karawa wata yei, ke yei te poutoka inanona. Te usu e korakora, staki te usu e kororoi. Te usu e korakora, pun te usu e irineia, poena yei te reitaki inanona, e pun ngena pe inanon tai aika aka nganga. Ndiyo napen te pun ngei, merikiraken puon pai, kakuan me karawa watan te makuri. Awai ta periki ai ka pes. Oirangi ni bebe te iroya karo pa na wa kwa ni kwa. Ena bebe te na beti ki ta ta na ken nan. Oina pe si na bete maninga pa na sira ata ta raira patira arora ne kai ta raira ka na. Nka na ki te mani awa ta ya te. Nka na ga unte ka karo awa na me ken na ate. Nanka ne ga ta ki te tangira. Awa pun na ki konane maninga ate. Nte maninga apunge. Oi ka wain kami. Karo me sina. Ai ka ka mwayan teka teka. Ken koe te karo ke te sina. Ai a ke tuam me ko kai kawana sim nsin koe. Ke toan koe a kukarikira ke na sim. Inanunda me usu e mai skaina. Kataya anani mewa te minis nte ponga yu. O kataya karawa reitakim me musu. Teka teka menasim, oa suanginya pa awara teraya na mekin. Ongora irona, oa taisiri burei amwa. Ntai tapetai, au aaki kawake na temane nasira. Aaki tangira tepaintangira ya kubura, me atangira aratai irarikia. Nkai karo ngaira, sipondi na penataya, paia ya aratai nipontepia kini iranape iponi iroga. Tekaro ebes terawawata kisi nipontaka anganga irona. Ena kon konani kevia korakaina merawawata naane na kon muingana. Sepam ka nganga na kon nani kon mekina. Tataro na kon tuwari nori ka nganga na. Ati metuwa iyamu ne positive. Yaka kawa kia taakina. Pankana ya intuwa kini korakora tiakaro nana iyamu awana na mekina. Awate ei. Anapundikira kina penda mekina te muinga roi te meno ati kukurei. Te moinga e rau e karikirake ia atei aika aoni mekina oina ia kona pai. Atei aika korakora menu kona pai aikai, anakarikirake te community e meureirei aoni korakora. O community isa aika meureirei menu korakora aikai, anakarikirake aoni katia te ingapung e eta meru ariki na kondenkai. Nte ingapung ei, oasarinia te tautana kinnono yon teun. Sakati metuwa tereita ki eta meroa na kontia ki kapiruru. O sarinia te tangira, engea nkana sakua. Te usu, sakisi yara tabo ehesi mea kanna. Te usu, ponte tabo, hari emuani pungia ki meiei, tianuani meu. Kamna te kiroi na mieponga iyo, o e pieri ki te pungiei, pa te pungi a kakanua, esua penipeni. O meni koana ki mwenga miinti ota, te karinevini, o te inana.

Kupen te meto nora, yon prani meori FM 89.9. Ho amta inkai ni mewa roi diminis imin ruai wake na sinang taura inkani ni waki na kanwan nara program kakpus. Meten nanum ke kuna ki atangira kina kuyo yon prani meori FM 89.9. Ngayi are onko era kwa te meto nora yon prani meori FM 89.9 na wante ngapu ngayu. Gana ye kuna meko tangria pe nora yakinak kwa Rita Kingani again message na gonara Facebook page PPA Maori FM 89.9 or yo gonana pen basic ko meka in kana ko kuna mara ko tangia pa ina ngura yak neki yo an panan Maori FM 89.9 na one thing apo ngayo

Oh, sina tau roin gani ni bus mayara moni metin nano. Hari atang ira kinako nanti ngapong ayo. Oh, ya ka ngay tiya kana. Dauri, disa kana ko pa na nanti ngapong ayo. Kwa ta iyo kani kanako ate ko na are try everything. Are ya na ki roon shakira. Pa anak kanako akayina bu ay awatapu mea manu ay towea yon peora nanti ngapong ayo. Kura pa o tikiroi. Oh, kura ara pariki Temewa awatapu tiangatai dona kiu nara program beten nanum ke kuna kia tangira kina koi yon banan meuri FM 89.9 na wanting apung ayu. Wa yon kana kuna mera kotangira pe no ngora eknek. Takan tani ngamen katangan kuna ma yo ena pun pe nurwa ki kaina. Iron pum me amani ma ke kwa mani reyan na message nting apung ayu.

sinatawra niyo bus mayra metin na no. Ari mga tangirak na pinan ako ng tinga po ngayon, ay akangay tiya ka na. Mayuri giribas ng tinga po ay yabubusi katangan teko na ari pusin ako ng tiya kan temen ni katobi piya pahanap. Pa sinang po ni kamayura may puwa yo pekiruru. Aw rakantani nga pa epon nungungura na pe ni kaarete may yunoto ay kigay. O arakatikiroy na konsipura are yusumeta na natapu are emena iya inkay. Korapa. O korara pariki erin okono ndoana kira nara program metin nanum di ngapung ayo wayong kanto kuna mera kotangiria pe nungura yaknaki. Yohan parani kiripes. Kantengan men katangan kunam ayo enapun pen meau nanom yai nungurang tinga pung yai.

sina tauro aja kini mga busma era pupusi ke temeten nanu re mangaro kona pen tinga pung ayo ho ya ka ngai dia kana meuri meuri fm 89.9 na 1 maitron te morning apung ayo ho na pupusi ko kunan au naine ayo neimae antonio kunan te raina pa yaro ko uringan te raina irona ngkai ya tata pakan takarau ikai korapa tikiroin ko meikan ha korara pariki pianis inason rona kunara program kakpus metin nanum ke kuna ki atangrek na koyo yon panan meuri fm 89.9 na wanting apung ayu wayon kanne kunan apem me te raina ara ko tangri pe no ngora yakne ki yon panan meuri fm 89.9 ha takan taringa men katangan kunam ayu aina puni pian nimeu nanun amunai ne kwa mani veyen the message de temoninga apung ayu no ngora yai yon panan meuri FM 89.9.

Kupin ti metuan ronay nara program ayu. Metin nanum ke kuna ke atangira kina koi yon panani meuri FM 89.9. O amta inkai wapui me wawate minis na konte puina ki. Uringa ni pondo aite puina wan nara arata yere sina musirawai kanwa nara program kak pusa yu. Sina tauruani busmayara metin nanu ari mga tangira kina pe anakona yon panani meuri FM 89.9. O ya ka ngai te akana. Meauri riki, tayoka tekuna are onimeki nakito otoki. Paasi naka meaura nongora ayai, kura harapa o tikiroa ingoi. Kura harapa riki, keachi kaweru. Ndora kiun nara program kakipos nte nti ngapunga yu emetin nanum. Wayong kana kuna mara katangire pe nongora ayakina ki on panani meauri FM 89.9. Kantani ngamen katangan kunam mayo ay napunipian mi aunanum nongora ye me yon am tapu me kan tinga pungayu.

na rei sigo me kunam to korana yu ibukin nara raina nuang na pe na kon dora te men nari yesan gita ni ran te men te me awei te pong e tipi me wan mo ye pong in te na makaina sun go watanga wa pi me ono wa to wei pon te awata bukare wa me Wellington New Zealand to wei pon kain na bera program me ten narom ke kuna kya tangira kina koi gan pana ni mauri FM 89.9 kunan to wei pon Ria tatang ria pa inong raya kina kiyon panani mauri FM 89.9 pun konsa konsa. Sina katanga yu bukin nara kotan nara ruring na pa na koinan nara programa yu.

0: Ibun ti metu ane pen roni kun ra program kagpos na wanti ngapu ngayu emetin nanum. Ngayari ang kwe ra kwa ngoran ti inti ngapu ngayu. Ngana yei kuna mea kutangiri a pen ngora ekne ki onpana ni meuri FM 89.9. Kwa ra ita ki kieni message na kun ra Facebook page PPA meuri FM 89.9. Yokuna ane pen daisy kumeikai ni kana kwa kunam. Ti ngapu ngayu kwa ngana pen kukurein ro na kiran ra program ngayu. Am tain kaya ipun si tepuina teminis, ay nang po tepuina kaya uringan ipun roi tepuina wan nara tayares na musrawai kan wan nara program kakpus ayo. Na resi kong kan mea kan wan nung ram kunam tokoran ayo. Maybe it's time.
1: DJ Wish.

Okay, pun kanda po arata in te nga po ngayo, pay pun si tenwari kiti minis. Ay, inang po te po inaki. Aw, ayo, ay, yaro ko na pianto kinang kana kanuan nam ang bawa ni Kakpos ke te program metin nanom ke kuna ke atangira kinakoyo yon panani meuri FM 89.9 na wante nga po ngayo. Kura pariki yung koya reko kwasan kain na kanuan na ra program ayo. Kura pariki yung koya reko ati meto nung ura yon panani meuri FM 89.9 na wante te nga po ngayo. Natawuroin ganyan, hindi isi kong may tuwanam kong ra yung ngayon timinis eh.

0: engineering day ye ayapong insinia kiel kona ni kinadi te mise engineering day hoi lei
1: kuatanya aning tau roi te kota kini makuri arieta me makurian karikira kia khati me tuan kora kora ke mise ni korawa anapuka meru ipukin pongin te engineering day ye ayapong insinia kie pun mise engineering day
0: Kwa wangkwe na hiku wakiti leo, ayyo tepo ngare na hakinye kei kakawaki na ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata. So ho!
1: Ya, hindi mo, wakira kakawaki na insinia.
0: Insinia po ni ngay ya wakin na nakarikine kakilipese, kakubura, nirna, titay, pa ngari na nun, tsaka inipay. Karawat na kaway, teburis, suwan na wakin tiran ba ilaman roy, tutagi ba kain na kusinan? Ay, makuri nilikereki ba kura-kura at iya karikiki ng tayo. Here man!
1: Kampan na kiyami na yan mise pun PUB, KHS, BVU, COI, o projects kaya kinaki na raya e PMUs.
2: Aw, ringa pa. Kwa po yung nalimawa pang hindi na magayin na soon. Awaan na titay, ari ng karawaking kan na tibu kameru. Pupura, ari ng karawaking tibu Eric Square. Ipukin, kung nga na yapong insinya, ari na mayaw rin na nun panahan kilibas. Or na nun de live streaming. Taita para ayo te taye ka kao. Ibu kini buto ka kia arai sinia. Aki ngaya. Aki ane nga tauroi. Tapi ka hape na kiribas. Na nun de takau. Ay kapo.

0: remember na may kampana e PPA. PPA punto wana may pohon na na kampana ke ana eso wist daw teka are eme na yan the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bukin kongoraya kim te giribes. Aikai ana main services si bukim te giribes. Dinanon na na radio awana peba ni kongora eto wikira.
1: The radio. Katano ata kaya promote na kina kwan business. Karawan tayo ko ang orang. Nakarin na nambrong orang mo. Ay kahabong na. Ibukin tayo po ng naman ito. Sexy nga yan. Na, rinanong tayo ang tiyapan ko ang orang. At tuwag ka na. Ang ano ko na naman ikarin na kanawan ng promotion. Ibukin na business. Rinanong na na face. Tuwag ka na. Rinanong tayo ang tiyapan ko ang orang. At tuwag ka na. Iti na tuwa na kanu ko na. Nikarin niyam katano ata. Nikarin niyam brong orang mo. Baya na ko na. Ano wala ka giro ang tiyapo ng naman ito. Rinanong tayo tuwa na matay tuwa na. Wala tayo ang tiyapan ko ang orang. Tuwag ka na. Ito tayo. Yan ko na ko na. Nakakino alam ko na ko na. Ore ka na. Don't put the Navata. Nayare you am chance. Get the services. Here I am Romono. Karini am Romono. Panaboresi again on the paper at the Ugara. Pana Punanta. No, the yay. I'm service.
0: PPA. It's a matana penicorana service. Yon terra.
1: I can't get a little bit. You met on a caroi PPA. Terrene. Uringa Payan studio. Are you put under the Punam? Lun on the Koroki. Lun on the band. Or Lun the Betopaya. Or Tecateki. Yaponana Benkorok. Terrean. Nana studio PPA. Auringa. Wagger Ronapa. And I'm professional PPA.
0: Authority or PPA Mauri FM 89.9. Epon Kawara Obisin PPA Ibukin Kariken Buham Nana Services BPA.
1: Yep, he's in the cigarettes in the cigarettes. He's in the cigarettes in the cigarettes. Yep, yeah, man.

0: the new super blend. Ayo, ali yon eriki.
1: Ah, kanika urungay ko, mati ka wa the new super blend.
2: Nani ying, narumay yung usun ng dati super blend. Yakani na ngay kay ko ni Karuwa.
0: Yota plan ari yon eriki.
2: Ayare karike e wereke. Mene kapunga na under super plan si nene bui tatara o kurego. Nene bui tiki ka pipe tata o tibui na tanga diminisyon te te te ke de semes.
1: Ki karike to wana point o nowa tiki ka pipe un tata. O nime fufo diminisyon te te ke de semes. Nsi te nuwa te tara po na inano mwapi me ewa sewa.
2: Ayare oria star to wana to wana to wana te bok. O rene ita do wereke super plan neka yanako. O yei te gensua aki kona kaida kinako yei ipukin te bor. Royer and Kakawa Kayu at the new Super Blend.

Your ex. Get.

0: Melody, ven la campana, a Vodafone. Pataya angkai, yai tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabon Vodafone? Yain kaya napakan po, Vodafone, amon te metiroin na ronde Samsung, at AO6, nipona te bubu api meriwew. Ayay rin nabe me, anakis, ayake po na.
1: Yang kami ko, may nga kive na be ng Samsung.
0: Bayara ka na kive na ko, akawari ginanom na iyo. TAO7, ewa bubu at tipi meriwew po ng kay. Apun po na roy, wabubu na mebi meriwew. Kowaran nan, temoto i 14 at tipubu at tipi meriwew. ZTE 835, tipubu na mebi meriwew po ng kay. Kuwara na pinan, tinubia vi 70 at wabubuwa tatara po ng kay. O po na roy, punong wabubuwa ni mepi meruwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa vi meruwewa po ng kay. O po na roy may mayna, wabubuwa, ano vi meruwewa?
1: Anaya, anaya, ngayon mo ang tika nga nga ang water phone na niki. Show me poko, e wabubuwa vi meruwewa tatara po na ang kay. E po po kita wana kon wabubuwa vi meruwewa. Tablet ay kata roy na nalipera ay kata Samsung Tab A9 o ya po nipopo kitawa na kon tinipopuwa ni mapi meruwewa. Ana Tab A9 Plus nipona ay sipopuwa rupi meruwewa o nipopo kitawa na kon o nipopuwa ni mapi titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarikirom tinimapi ni present de paka nipo yon na mga wawa ang taripon at de A07. Irerikin na ni ang my phone na de 17 na kakinan ako o tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payekyo kyo kita ina.

Aku benti meton rona yon panan Mary FM 89.9 na wante tatawan o iyo. Nakauring ko ni pon rajib me wan na tauroin mga risi kume tiru ni karikirono kume na panan kiripes ibukin ng ongram ham dongrongon ni kiripes. Dongrongon na pa me kiripes John na pa watipitibiki. Na rektari kanon ongram me akunam tokoran ayo. Cool ride.

0: Noted. Menangkampana at Vodafone. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Vodafone? Yayin kaya napakan po, Vodafone, amon ti matiroy na rin ti Samsung. At tayo 6, nipo na ti bubuha pi mariwaw. Ayay rin na anakis, ayake po na.
1: Yan kami ko, mga kiwi na ba ng Samsung?
0: Payara ka na kiwi na ko, akawari ginanom na iyo. Tayo 7, ewa bubuha ti pi mariwaw po ng kay. Apun po na roy, wabubuha ni baby mariwaw. Kuwaran nan, temoto yi 14 at tebubuha ti pi mariwaw. ZTE 835, tebubuha ni baby mariwaw po ng kay. Kuwaran na pinan, tenubia V70 at wabubuha ti tara po ng kay. Apun roy, punung wabubuha ni baby mariwaw. Tenubia TV 80 Max, wabubuha baby mariwaw po ng kay. Apun roy may mayna. Wapupua, ano ba yung meruwewa?
1: Anaya, ngayamuan ka nga nga mwota phone na niki. Xiaomi Poco, e wapupua wapu yung meruwewa te tara po na, ang kay, ya po po kita wana kon wapupua wapu yung meruwewa. Tablet ay katawroy na nalpeira ay kati Samsung Tab A9 o ya po ni po po kita wana kon tinipupua ni mapu yung meruwewa. Ana Tab A9 Plus, Nipona ay sibukwar wapu yung meruwewa. O nipopo kita uwa na kon o nipopo ni mapu yung titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarik irong tini mapu yung nipesent de paka nipo yon na mga wawa ang taripon at de A07. Irarikin na ni ang my phone na de 17 na kakinan ako o tapio wari kita taripon ay katawroy na nun peira. Po pa ngay payekyo kyo kita yun.

Oh, am tayin kai ipun si ono wari kiti mini so enang po tipi mea wua ki uringa ni pon raiti mea wua na awan te tayare na manga taurai gani ndesi ku mea teru ni karikiro ono mea parani kiri pesi pukin ngura am dogo ni kiri pesi ni te tawa no wayo.

Kona Māori, rongorongo, manipanan kiripa siro ngai pi ko pinki. E sa opisen tawan kanoan tepung ni kamatoan te aki napa kiripas, e te imetoa ina nun chau meyaki ke te mau takataka are e mua men te namakaina e mei on kantan ngā kipa ina tuki ina nun nokas. E ri posina ki mana opisen tawan kanoan tepung pa te El Nino Southern Oscillation ke te ENSO ya maing napangkai man te neutro na konde El Nino. E tau tau abisa yo pa te in tauan kanuan po ngai kai yon kiribas. Ana pon kona na makina ki mai yei rakan mai sin takarau ai e katau tau a ki kera kena na konte nu kanuare. Na ngin na pan nako kiribas. O pon kera kena pata kapupu ere e na kona nrosi a pan nako kiribas ni kaputa. Te nu a katete ipukin ro kai kai reis sa ke asan tau popongan kai. Nde kai ambare e te yei a naus te pota ki nausin jano e na numetoa. I peso, i mihin Karawan Jonopai na kondo kia kane ilo nita karikira ke at the South Tarawa Sanitation Project. Leta ki nita runa karikira orongo me te CEO me te pota ki nausa rupi eromanga. Hatau pa yasan nukon kai inanon pein te pota ki nausa si pukin tara ruakina wa kamakuraya. I pukin kati matuan rao iroia na kontai kanako. E po nanga na kakaitau te pota ki nausa na konta karikira ke at the South Tarawa Sanitation Project. Awa te pōta kina makuri po kina makuri an karikira ki wakati metoan kura kura. Nka ipo na yo na pa te wana te kanganga na koya taan meka.